0: West Radio 89.3 FM Kanga Agbemagbe.
1: Not just another radio station. Wells Radio 89.3 FM broadcasting from Ibadan, or your state, brings you wholesome programs for you and your family.
2: Your preferred wholesome radio.
3: Robati jade asentele ni
4: soro ba mi ba kenye soro kagbo soro
5: oni ojo friday ti o tu pari e kan pari nu aye re idamu pari nu aye omo re aje ti pari nu leyen e ti dope o e lo ku ajo adua ope lo papaja si eja ma dupe gbogbo ile eni ase lore ti o le dupe bi oloja ko ni leru lo ni igba wo la ti happy new year gbogbo ile fo fire o tori pe atori pari osu yi layo ati alafia mama julai lo pari were were were yi era baba ke fo gbogbo olorun o bi beli wi pe fiyin fo luwa iwo kan mi ma ti ke gbagbe gbogbo ore re toro mi ba je oto de ronu jile pari wo go go go go go go tu pari wo ninu yara so pe thank you jesus on wo ni re lo to gbo ni pari osu yi ma so fo ke ye mane baba la bi yama ni mo nje nipa ta ti dupe lowo olorun fo to se aton to ti ma se ge wa su aso tele lorun ti o pada wa sele sori ni eni iwa kajo erorun lori omo sori ni eni loruko je ise omo re ma soju re sori ni eni wa rowo mudele oni ka ba mo ninu rin ajo re leni olorun ipo ni aye ati orun ko ni fi o sile sori ni eni yo mo re ti menu awon mo yan olorun ma yo jade sori leni eni kan ma bu asire o fi owo yen sowo sori ni eni yi ega ojo pipe yen ma do yin gbagbe sori leni iwosan to ti reti pipe olorun ma pari e leni sori lati ni lo ni buru asan yen mo sori visa to be gba yen yo bo si o patapata pere olani ki san fo ewu pe loruko jesu oni damu lori omo o irin ajo omo re oni daru omo re oni jagbaye omo yen oni ko so wa ko de ni ko sese o ika bi ya mo ni na omo re o omo baba ta ni sewu omo re oni jiya o alaanu ma fi tini turi toka toka se omo re lore oro omo re oni yiwo oro omo re oni tase omo re maga omo re magbe ore ti o komo omo yo ni ku anko iya aporu je ka ko ni nawo gan omo re ani to ri ti ero ko ni gbo mo lowo re o to ba lo se yen yan le se yan ayo ni se odomo domo o omo yin ma ni lari eyin omo lode e o ni deru o ayo ni gbara ayo omo re da lo na sikale da ire ayo omo re soju awon olore hey asiko igbadu omo re ile oni mi o oni je o je eyin awo nile omo re kokoro ko ni jego omo re o olore ma da omo wa feri nawo ayo lori omo re wa bo yaya je won omo o ohun to ma dun olori omo ko ni sele e jan be like ohun yi lo ke ko ni ra omo re lati nu wa o ota oni gbo ewuro soju re lori omo o omo re oni se ri je o oni ku lo ba ka yo ni finu ba omo re ja ka yo ni fi ke gba kan lowo omo re o agogo ati je won omo aburo re oni wewe kayin fun o ifamire ma kan mi lori omo oni wa ku mu bi gari lori omo o omo eleyi da wa ju baba ati iya re lo ogun omo wo oni dobu ogun ikan ogbe kan laarin awon omo oya ina jo leni o ori ati gbere lewo oni ko fun awon omo yi o opin de ba se ti ati eku ninu leye je ku la ti ra won dope o ifasaya ti abuba e ni guro re mo oni fi koro jade ninu osu yi ta ba pin badun je lo fe ko ni kan ni pari osu yi o ani koko re ye lo mo lo wa ro mo to oni rogura baraba lori omo re o ani yan re lo ma raye kilo ku re mo re oni siyan omo re oni jara le ra le obe oluwa yo fi ona abayo fun ni pari osu yi o eje se wo olugbala ninu bibeli enikan ma dide ran lowo si o oju je pari eti re oni gbayi ki lori omo oju esi oni ro le wa to mo re lori omo re oni ba loju je bo ju se pari aye oni bi la ko je mo gbange omo lenu re ayé òní fọmọ sun ọ ayé òní fi jẹ rẹ sun ọ àṣì ogun tó jòkóó di ọ láti jẹnẹrì nídìí látòní lọ òní tàbùkù tọmọtọmọ níparí oṣù ojú tó ń pẹ ṣe àpọnlẹ ní oṣù máa rẹrìn ayọ tọmọtọmọ olówó máa bọmọ rẹ ṣe.

0: wa ni yen ni bayi to bi SSG wa gbe si ile SSG ti lu ofin yen ṣugbẹ ri yen ile elekin wa tele se so fẹni gẹgẹ pe n wa se se ba wa wi lasan ile yin ni
1: SSG gan mo pe n wa
0: o na mo so se SSG so fẹni kẹni pe n wa ke de ri se bo tin ji pe kama ni bi kila wa se lo fa kabile lori ti 4.8 million ejo kini 4.8 million se ile successful bank an nile dokita an nile 4.8 million
1: owo nla mo ni
0: se to sora kan sora corolla la ro yi corolla corolla e wa ma gbo nkan ti speaker eyan benu gan ile asofin ipinle osun so oni kini yan ba won lo yi oni pe inec pe awon si ayeye kan jo ti kini yan sele sele mo awon ara ipinle osun papa julo joba ipinle osun won tin paru ati je pe awon ni wahala pelu commissioner olopa ipinle osun be kọti ye ko ma se lo nse mo kan ko awon egbe awon ni pe awon ti lo fejo sun pe won ti pa awon egbe awon pa awon kan tun ma mu kale kan kan bi nkan ti ye ko sele lo nsele no wa ni pe ibi ti won pe speaker ati SSG si yen e tenek se yen o won ni commission olopa na wa nbe won ni bo se ni ko n so ba yan ko be se ni hole lori ni awon ru agbo ti e won loju wa ti inu bi
1: oju ti commissioner
0: olopa won ni wa so kale lori ibi ti fe lo soro pe to ma gbe ti soke bayi odo un speaker ati SSG lowo
1: ah
0: o le SSG won rerin ni akoko yi
1: ah
0: o ba lo so fe SSG pe wo obe ni yen bo se pe won rerin yen o fajuro
1: ah
0: bi mo nje ko yi eleni pe ma pe e be ko ba salaye ka ti speaker so ni yen oro temi ko oro speaker ni o o lawon o ti kuro nbe na ti pe lati le SSG bo lo pa ti dele awon o lawon o ti kuro ni pe oni pe oju ese nbe yen pe bi commissioner se ri pe SSG rerin bo se yo phone lapo e niyan lo be se ni pe lori phone yen oni callu yen duro bayi to pari bayi oni ko pese ra won bi iseju melo kan bayi ipe wa lati le SSG ni pe won ti yaboli e olopa ti de se ri bayen wi pe mo se ma so Nigeria o ni soro eto abo ibi ta n gbajumo lo yato sira wa tori pe awon omo ilu fe ko so SSG rerin olopa wa lati lo si le SSG sugbon eto abo Nigeria mehe ati lo kawon labi monu gbe monu buba won o dejo saye la nbe Nigeria saye la nbe it is well
1: hello polowo oja na ngba ba pada de a mo soju opo le agbeyewo re yan gbo magbe si nlo lowo lati kan ni World Radio 89.3 FM ikan ni konga gbo magbe to kale si opopona laafin abeni loluyole ese ni libare mo yin ku obe ngba ba de lati oju oja a mo soju opo le feyin ara le e se nu gbogbo te tin gbo wa

0: What God has joined together, let no man put asunder. Eka san o. Eku dede wo yi. Aku bi oju ojo se ri. Adupe lowo Olorun. Oba tutun je ki ari ojo oni. Afi ife Olodumare. Oba awon oba. Oba to nfi iso re so wa ni igba gbogbo. Aki gbogbo eyin ololufe wa nibi gbogbo ti ategun eto infesti ni osan yi lati ile ise konga gbomagbe West Radio 89.3 FM ile to fi ikale si oluyole state ni ilu Ibadan ti wa ni ni ati nki yin wipe eku dede iwo yi aki wa kasan si inu eto ninu igbeyawo eku asiko yi Aki wa loruko mama wa oludasile ile ise yi Lady Evangelist Lillian Bademosi ati gbogbo awon loga loga ti won wa ni ile ise yi bakan na ni aki wa ni oruko amoju ero ele to wa ni sa ele ti a wa yi Steve O baba ati Daniel awon ni won ba wa gbe ero yi soke ti won ba wa gbe si sale ni gbagede ta wa ni osan yi aki wa loruko olorun wi pe gbogbo on to wu wa ninu okan wa olorun a se fun wa igbeyawo wa lagbara olorun koni baje atudupe lowo olorun nitori pe oni na ni ojo ti opolopo ma nse ko kari nipa oro igbeyawo te ba lo si te ba lo si awon agbegbe kan lowo lowo bayi nisin e ma ti ma ri ti won ma ti ma ma se pe mo bebe fe o so bebe fe abi o bebe fe won ti se idana lowo lowo bayi bakan na ni awon to wa ninu oja won ti ra gbogbo ohun ti won fi se oro o se se pelu igbeyawo yi agbadura
1: e ti gbagbe aso
0: aso ti koja won ati ra aso ti pe ni gbogbo ohun ti won lo fun ayeye na ti yo fi dun ti yo fi dun gbogbo e ni won ati ma se ko ke bayi lati ri wi pe igbeyawo yen o je igbeyawo alayo ati aladun adura mi ni ojo toni oni wi pe ni ase ejumare gbogbo awon ti won pe te peru lati wonu igbeyawo ni opin ose ta wa yi ile won o ma ni baje won oni kabamo wi pe won se wa se eleyi lase edumare aki wa ku asiko yi lori eto ni osan yi gege bi a se ma nso ninu igbeyawo ni eto to je pe o nko mutu mu wa ni ogbon awon odo to je pe won ti balaga ti won ti nro wi pe ijawo na lemi na gan ti ma se ayeye igbeyawo abi ijawo na ni emi na ma ti e ni idile temi eto yi a ma ko won logbon lati mo wi pe bawo la se nse bawo la se le rin irin ajo igbeyawo nitori pe till death do us part ni oro irin ajo igbeyawo irin ajo igbeyawo ki se ohun ti a le kan kuguru wonu re katu sare jade ninu e ko si eni to ma ngbadura wi pe ki igbeyawo ohun ko fi orisopon idini to fi je pe eto yi se pataki fun awon ojo lati lo asiko won lati gbo eto yi bakan na eto yi a tun ma ko awon ti won sese wonu igbeyawo ni ogbon awon to je pe awon nkan ti won ti gbo nipa igbeyawo won ti wa wonu e bayi o won wa ti bere si ni tun ma ri awon nkan to je pe o ma dabi pe o ma yato si awon nkan ta won ma ti gbo nipa igbeyawo awon miran kedere won ti e ti pe ninu igbeyawo eto yi a tun ma ko won ni ogbon si nibe na bakan na a tun ma ri awon ti won ma npe wa wole sori eto awon ololufe wa to je pe awon na ma nfun wa ni omi ogbon mu ni igba ta ba nso ohun ta ba nda ta ba da wole lori ninu kolo yi ta ba nsoro le lori awon na ma si won ma pin iriri won pelu wa wipe awon ran ti igba to sele sa won ba won se se leleyi nipase leyi opolopo awon ololufe wa won atun ma ko eko nipa re atutu ti de loni ni ase edumare mo si gbagbo wi pe Olorun yo ba wa tun se ti toni awa na a tun ri eko kan tabi ekeji ko ninu eto yi ni osan yi eje ka wa nkan fidile eje ka ton radio wa eje ka sumo ibiti ati n gbo ohun yi ki awa na ki a le ko eko kan tabi ekeji gege bi mo ti man so emi ni kokon ni mo man se eto emi ati agbada ni eni atun ti de awon na ti joko ni igba ti mo ba ti n bere awon na ma lo ogbon ti won iriri won lati le fi ko awa ololufe eto ninu igbeyawo ni ogbon oruko temi ni eludipo oluakemi queen mother eje ki n pe agbada ni e wi pe ki awon na ki won ki wa ni ori eto yi ko to di pe abere
1: e ka so oruko mi ni isa dani ti gbogbo yin ma n pe ni agbada ni e ma ba wa ka lo
0: e se agbada ni e won ti wa ni ori ijoko gege bi mo ti so ni ose to lo ni abere ti a soro lori ta lo ye ko je eni to sumo wa gbongbongbon ju ninu irin ajo igbeyawo nje se o jo dodan ni pe ko je oko re o ni next of kin yen ni en to sumo eju nje omo to ti ara re jade se on na ni tabi ore re ele la pekelu ni ose to lo asiri awon ololufe eto yi to je pe won pe wole ti won so iriri orisirisi fun wa ni osan yi ohun ti awa fe soro le lori se mo yi pe ninu igbeyawo ni eto gbogbo wa kedere gege bi idile oni a ma n gbadura yi pe ki Olorun ko je ka se aseyori ninu idile wa ohun ta wa fe soro le lori oni a pe ni eto idile family project awon ise akanse ninu idile ohun ta wa fe soro le lori ninu e ni pe nje o ye ki loko laya ki won jo fi owo pamọ lati se awon awon ise akanse ninu idile tabi ki won gba owo iya iyen ni pe should couples save for the family project or they should take loan so ye ki ebi ki won kon jo ma wo wipe o da o n ba lo wu wa ta fe se o e je ka fowo pamọ ka fi ma se tabi eje ka lo ya owo ka fi se oni a fe soro le lori ni osan toni e ma wo wi pe ki lo de ti a nso oro bayi mo mo wi pe gbogbo wa gegege bi oko ati iyawo ni o ma nwu wa wi pe ki awa fun rara wa ki awa na ki a ti e ni ise akanse kan ti a le se to ma je wi pe ki awon eyan na ri pe an tesiwaju nje mo yi pe ise akanse sise ninu idile o je nkan to je wi pe apere wi pe loko laya yen won tesiwaju ni ki la npe ni ise akanse ninu idile o le je boya apinu ninu okan wa wi pe a fe ran awon omo wa lo si ile iwe boya o wu wa pe awon omo ta bi ki won lo si ile iwe aladani tabi ti won ba ti e se ile iwe ijoba ni won lo a fe bawo ni a se fe se to je wipe ni gbogbo igba to ba tin to asiko to ye ki awon omo ki won san owo ki won se oju ise won fe ra awon nkan ni lati ni ile iwe ki a le ri pe gbogbo ti won nilo lore kore ati ni asiko to to o la nse fun won lara ise akanse ninu idile niyan lara ise akanse o na ni a le pinu ninu ara wa wipe ile ta n gbe yi o aya gbe ni aya le gbe ni wa ni isin ta se wonu igbeyawo awa wo wipe ni igba to ba ma fi to bi odun melo kan ta ti wonu igbeyawo yi kini nkan mi ti awa na le se ise awa na le ni ile ara wa ni ori ara ise akanse to wa ninu igbeyawo na niyan bakan na a tun le ro ninu okan wa wipe ele ita ti e wa ti wa nbimo yi ta ti n po si ninu idile wa ko da to pe ki ya ma gun okada tabi ka ma be mo oko kaakiri oya emi ati oko mi e je ka jo soro a fe wo bawo la se le se ka wa na di eni to ni oko irinse ni ayika bakan na ni ara ise akanse ninu idile a le wo yi pe eh boya ka bere oko owo kan ti a o ma se ki owo tun le ma gba ona ibomi wole orisirisi ise akanse on lo po ninu igbeyawo oni a fe soro le lori ni osan yi wi pe gbogbo awon nkan ta so yi mo yi pe oju be lo ngba ta ba bere si ni so oro lori eto opolopo re ni o ma jade se ni gbogbo awon nkan ribiribi a fe se yawo fomo a fe kole a fe ra moto a fe lo ilu eyinbo a fe ran awon mo lo oke okun gbogbo e na e ise akanse ninu idile ni bawo lo se ye ki oko ati iyawo ki won se jose bawo lo se ye ki won se wa bi yo se rorun fun won lati se ki won bere si ni ma dawo ni ti won ba bere si ni dawo igbawo lowo yen o toto lati se abi ke ki won lo ja owo ni to ba ya owo bawo ni won o se san owo yi oni a fe soro le lori ni osan yi agba Daniel e ku joko
1: seun ko mother
0: mo fe bere wi pe nje o ye nipa awon ise akanse ninu idile nje o ti ye ki idile ki won ni eto abi ilana ti won fi fe se awon ise akanse yi mo ti so lara awon ise akanse yi mo mo yi pe eyin na tun le si fun wa ni awon ise akanse ni igba te ba bere si ni so oro se o ti ye ki oko ati aya ki won ni ilana eto nipa ise akanse
1: ese queen mother igbeyawo ti o ba ni aseyori oni lati je igbeyawo to je pe won ni eto ti o gbongbon fun idile yen lati ni ojo ola so lara awon eto ti won lati ni ni pe won lati mo bawo ni a bawo la bi ta fe to lati sa awon ise akanse ninu ile ba onowo la ma gbegba lati sa awon ise eyi ti o nse akanse ti o de ran awa mejeji lowo ti o ni pa wa lara gege bi idile ti o de ni dakun ba won se pe ti o ni pa wa lara nipa kino pe nipa health wa tori gbogbo nipa ilera wa tori gbogbo awon nkan ta ba fe se an lati make sure pe ajoku a ronu dada pe oyi gba onowo la ma gbe gba ti o ro wa lorun ko o mo pe be mi se fe se temi o le yato si be yin o se teyin so onowo ni dile mi o gba lati sa won ise to wa ni waju wa ti o ni pa wa lara ta o de ni aseyori so bo se ye ko ri ni en queen mother
0: o ye ki loko laya ki won jo fi owo so wo po ninu isokan lati wo wi pe awon nkan ti a fe se yi o ye ki a ronu si dile je ki n bere wi pe se o wa da laarin loko laya boya ki won koko fi owo pamo fun awon eto akanse yi tabi ki won gba owo ya
1: queen mother se ri ese lati so wi pe ka fi owo pamo o ni lo ki intenibo eleyinbo npe ni discipline
0: ikore ni ni
1: ijanu be ni oni ta npe ni an lati ni nkan ta npe ni patient
0: suru
1: ka ni suru the added nothing mo pe in ta fe se awon eto isuna ti wa gangan ti a ba gbe sori won nje yu ka in ta fe se nje to ba ka nje kini o ku fun wa so lati ni financial discipline nta won leyin bo pe ni financial discipline an lati ni ta ba fe fowo pamo lati fi sise akanse now to ma je wi pe a fe ya ni lele keji o dara ki a fowo pamo lati sise akanse so bo in to wa nbe ni wi pe nje a le kora wa ni jaru nipa gbogbo nkan ti mo so yi gege bi idile tori ta ba n fowo pamo a nilo awon nkan orisirisi miran ta ma se now ti n ba fe ra oko nsin kaloko ye won pe ni 2 million then ti mo de ri pe owo ti awa mejeji mu wole lososu boya emi ati awo mi a mu half a million wole which is 500,000 nanta ma wo poke nje ale ma fi 250,000 pamo
2: kawa mejeji ma na 250 lo soosu nje o ma sese se mo pe wo le wa nbe ton ma san now won ti go wo nje o sese nipa eto osu lati discipline ara won ti o ni ko wa alade to da won emergency ma yoju nigba ta won yan ba fe se nkan kini a se nigba ti emergency ba yoju so mo pe won ti fun awon ni financial discipline now so lati so wipe mo fe fowo pamọ lati se ise akanse ko se nto buru lele keji ni wipe lati so wipe a fe yawo iyen ni mo ni lati lani lati wo pe awon nkan wo nje nti mo fe yawo si lati se nje igba wo ni yo bere si ni mu ere wole fun mi tori yen lati je gbogi toro wo to ya o ni ye gba ti wa fi san o ni ye ojo ti wa fi san o de ni ye ile to wa nbe nje ise an lati ya owo gege bi lati fi ise akanse ti o mu owo wole ti owo yen yo le tete san owo ta ya
0: en ti en so ni wi pe ti a ba fe ya owo
2: be ni
0: o gudo je owo ti o mu nkan
2: wole be ni
0: ki se owo
2: to se owo to ma mu nkan duro se mo pe boya mo wa yawo nsin boya mo so pe oke mo ri ile kan mo ri ile kan ti ile ye oju ba bi 3 million lo ti mi o wa joko lati wo wi pe iye elo ni mo mu wole elo ni idile mi mu wole se mo pe owo yen ko nse pe bo se ra ile ye na lo ma sare di ni nla be ko yo duro die o de ti lo ya owo bawo lo se fe ma so owo yen pada iyen lati je koko tori iyen na ma da wahala le si nu ndile ngba miran ti o de bere si ni ipa lori ilera ebi yen so ani lati wo dada pe nje elo ni a mu wole nje asiko ti won ni ka fi da owo pada yi nje a ma le da pada pelu owo to wole sinu ile yi ti o de ni wahala kankan ti o sele
0: yen ni pe ki o to di wi pe boye eyan ti e gbe igbese ti o gba owo
2: e be ni fun mother
0: o gudo kokko wo wi pe elo lo
2: wole fe mi tori opolopo gbeyawo a ma nsare wole e mo ta ma nse ni lopolopo gbeyawo ta ba fe lo yawo yen wa pe boya ma yawo lati bi wo ni bayin sin awon elomi a ma yawo lati se gbeyawo a wa duro pe we a mo wo pe aya alagbaja
0: fun mi
2: a fun mi lowo eleya fun mi lowo eleya o fun mi lowo now nigba to wa pari igbeyawo yen owo ti won ro kon ma ri gba won wa ri gba se to wa lati de
0: wa lati
2: de se to igbeyawo yen ti wonu wahala lai ti bere igbeyawo yen rara so ani lati joko ka wo pe owo ti mo fe ya yi bawo ni ma se san ti o ni ko ba idile mi tori idile yen lati wa lalafia so idile re o gbodo wa ni fia fia tori pe yawo lati se nkan so in to ba fe yawo fun o lati je nti wa tete ri to mo wi pe igba ti owo yen ma tete in ti wa ma ri owo yen san bawo ni wa se ma rowo yen san ti o ni ko ba idile yin so bo se je niyan ku imoda
0: iyen ni wi pe ti eyan ba fe se igbeyawo ko tono pe ki eyan ya owo
2: queen mother ko necessary queen mother
0: bawo le eyan ma se se igbeyawo
2: to ma lare ona ni se mo pe ati so lori eto yi wi pe se ri ani pe ta ba fe se igbeyawo awon meji to toju bo to mo nti won se to mo nkan ta n pe ni igbeyawo lo fe jo fe ra won na oni gba ta wa fe wonu igbeyawo yen a wa ro pe nje ti a ba lo ya owo nje a ma ri san now iye iye ti mo ni dani iye to ni dani ta ba kopo nje ta ba ra se ni monbe nje a ma le mu ta fe mu jade ninu igbeyawo kwe mother ojo kan la fi se igbeyawo awon eyan ba wa je won lo ṣugbọn wa la ma pada wa ninu igbeyawo yen
0: ṣugbọn se mo yi pe ti eyan ba fe se igbeyawo ti o deje yi pe eyan to je eni pataki ni awujo ti gbogbo awon eyan mo ni opolopo gba won o ni fe se mon bebe se so yen
2: mo da opolopo to wa ni opolopo to je ni nla yo la awon eyan nla ti o fun lowo lati fi se n to fe se ku imoda se ti en ba fe ti en ba pe re ni eyan to to se kini be la n fe se eyan nla n fe se igbeyawo nsin boya eyin gebe enikan e gbo ko mo fe se igbeyawo o fe se igbeyawo gba 1 million ri Daniel to wa ni to ba oju amoju eran wa o na pe bo mo baba yi o ye kin flow gba 500,000 so e ri pe awon eyan won ni eyan laso eyan so nitori pe o le eyan yen gan lo wa ye ko ri anfani eyan yen lati lo ṣùgbọ́n nígbà tó bá fẹ́ wọnú ìgbéyàwó tí o bá wá rí àǹfààní yẹn wà á fúnra ẹ ní ọpọlọ. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ òun fúnra rẹ̀ lọ́pọlọ kó tó wọ Queen Mother. Ṣé ẹ rí mi, mo ti sọ̀rọ̀ kan rí ń bí báyìí. Tẹ́nìkan padà pè mí. Mo ní ṣe rí àpáta tèmi ọmọ àtàpáta dìde lèmi. Ṣé rí àpáta tèmi ti dìde. Búdòzà náà fi lọ ń ṣá. A máa ṣẹ̀ṣẹ̀ lọ sí ilé kiní tó máa lọ yá búdòzà tó máa fi ṣá pata yẹn ni.
0: Ẹ ṣe
2: tọlọkọ àwọn engine tó máa fi ṣá. Ẹ mọ ohun tí mo ṣe. Odidi ọdún kan lèmi fi ṣe kí ni mo fi pètò ìgbéyàwó mi torí mo mọ̀ wípé mo mọ bí ọwọ́ tèmi ṣe rí. Mo ti mọ̀ pé màá ṣe ìgbéyàwó lọ́dún tó ń bọ̀. Mo dẹ̀ ti mọ ìgbà tí màá ṣe ìgbéyàwó yẹn. Mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ń sáré ẹ̀ fún odidi ọdún kan. Ǹjẹ́ ẹ jẹ́ mọ̀ wípé kí ni bẹ́ẹ̀tì tí mo lò lọ́jọ́ ìgbéyàwó mi odidi ọdún kan ló fi wà nínú bọ́ọ̀sì tí mo rà sí tí mi ò dẹ̀ lò. Wọ́n ní àtòkèrè lẹ́lẹ́kún lójújì tí ń ṣe kí ni
0: ó ti mẹ́kún
2: ẹ̀sùn. So ìgbéyàwó ní láti jẹ́ kún ìgbéyàwó ò gbọ́dọ̀ jẹ́ wàhálà fún mi láti wọnú ẹ̀. Ìgbéyàwó ò gbọ́dọ̀ jẹ́ wàhálà fún mi tí n bá wọnú ẹ̀. Nípa àwọn wàhálà bóyá mo yá owó níbí àbí lọ́hùn torí ẹ̀ rárá. Torí ìgbéyàwó yẹn sì ó sì tuntun.
0: Àwọn kan wá wà tó jẹ́ pé wọ́n a máa yá owó láti kọ ilé kí wọ́n bá lè ní ilé ti ara tiwọn náà.
2: Mọ̀dà mo ti ṣàlàyé ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan. Mo ní owó tí ẹ bá fẹ́ yá. A ní láti wọ báwo la ó ṣe dá owó padà.
0: Ohun àkọ́kọ́ ni pé kí a wo báwo ni a ṣe dá owó padà.
2: Wọ́n ìmọ̀ dàjẹ́ ń pa yín lẹ́rìn. Bẹ́ẹ̀ ṣe jókòó tì mí. Bí mo jẹ́ ní 20,000. Ṣé rí tí mo gbójú sókè báyìí. Bóyá mo kàn kọjá ni mo sọ fún pé oṣù tó ń bọ̀ ni màá sọ fún bóyá ẹ̀kàn kọjá báyìí tí mo rí bí èmi o ọkàn mi máa wà lẹ́nu mi. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ni ó jẹ́ pé bóyá àwọn ọkùnrin àbóbìnrin mìíràn wọn kì í jókòó pé wọn kì í wo ara wọn. Wí mọ̀dà mo ṣiṣẹ́ kan lọ́sẹ̀ tó kọjá. Mo wá ya owó kan lọ́wọ́ ẹnìkan. Owó yẹn àwa tí ìrò owó yẹn san láti parí láti fẹ́ ni ẹ para láti gbà ẹ̀jẹ̀ mọ̀ pé mo ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ọkàn mi ṣàwọn pé àwọn ibi tí mo fọkàn sí pé mo fẹ́ rówó yẹn gbà. Mo ṣe ẹ̀mọ ohun tó ń ṣe mí mò ń sọ fún ara mi pé kí báwo ni mo ṣe ṣe kinní. Torí mi ò fẹ́ nǹkan tí ó máa nípa lórí ìlera mi. Ṣé gbogbo ohun tá a bá fẹ́ ṣe nínú ìgbéyàwó a ní láti wò pé ǹjẹ́ ohun tí mo fẹ́ ṣe ipa wo ni ó ní lórí ìgbéyàwó mi. Ǹjẹ́ ipa tó dára ni àbí ipa tí ò dára. Queen Mother mo fẹ́ yáwó láti ra ilé in tó dáa ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo fẹ́ yáwó láti ra mọ́tò in tó dáa ni Queen Mother. Mo fẹ́ yáwó láti ralẹ̀ in tó dáa ni nínú ìgbéyàwó. Wọ́n á ní ìgbéyàwó rẹ ń lọ sókè. Ṣùgbọ́n nígbà tí ẹ bá fẹ́ dá owó padà. Báwo ni ìlera yín yóò ṣe rí nígbà tí ẹ bá fẹ́ dá owó padà? Báwo ni ìgbéyàwó yẹn yóò ṣe rí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbéyàwó ló ti túká lónìí torí pé wọ́n jẹ gbèsè. Bẹ́ẹ̀ ni Queen Mother.
0: O tuka
2: torí pé ìyàwó á sọ fún ẹ nígbà tó bá yẹ pé ebi mo sọ fún ẹ pé má lọ ṣe kinní. Àwa ni ẹ ṣe bí n tí mo ṣe yìí ṣe báwa méjèèjì ló yẹ ká jọ sọ. Ṣùgbọ́n ìyàwó á sọ fún ẹ pé mo ti sọ fún ẹ pé mi ò lágbára. Bá dẹ̀jẹ̀ ká máa ṣe díẹ̀díẹ̀ tá a máa fi débẹ̀. Queen Mother ǹjẹ́jẹ́ mọ̀ pé ilé ayé yìí mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní mọ̀ wípé àti dé òkè ó máa ń díẹ̀díẹ̀ tíyàn bá ń gbéṣẹ̀
0: díẹ̀díẹ̀
2: ṣùgbọ́n
0: ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń fẹ́ kọ́
2: sí pé nígbà tó bá gbẹ́sẹ̀ méjì nígbà tó bá gbẹ́sẹ̀ mẹ́ta ni tó yẹ kó ti gbẹ́sẹ̀ méjì ó ń láti mọ̀ pé yóò ní ẹ lára. So ìdí tí ìnira yẹn tí ò fi ní ní ẹnìwà kọ́kọ́ wá ẹsẹ̀ tí ò fi ní ní ìnira fún yàn torí ibi tó yẹ kó ti gbẹ́sẹ̀ méjì ẹsẹ̀ mẹ́ta. Torí tó yẹ kó ti gbẹ́sẹ̀ méjì ẹsẹ̀ mẹ́ta ló gbé. So ìnira mẹ́ta tó gbé yẹn yóò padà ṣẹlẹ̀ sí
0: ẹ. Ṣé
2: a ní ìrora ẹ̀ so tí ìrora yẹn máa já ni pé ìrora yẹn báwo ni màá ṣe ṣé.
0: Ṣùgbọ́n wọ́n ní pé títa ríro ni à ń kọlà.
2: Queen Mother bẹ́ẹ̀ náà ni Queen Mother tí n bá ń gba owó tí mò ń sọ ni wípé ìlànà báwo ni màá ṣe sanwó láti wà ń bẹ́.
0: O gbúdọ̀ wà ń bẹ́.
2: Queen Mother orúkọ ìdílé máa bàjẹ́. Wọ́n á fi bú àwọn ọmọ yín bó dọ̀la. Wọ́n á fi bú ìyàwó yín bó dọ̀la. Wọ́n á lẹ́yìn ayáwó má san. Bẹ́ẹ̀ ni even tọ́mọ tẹ́ ẹ bá rówó yẹn san bóyá ẹni yẹn padà fowó yẹn lẹ̀ fún yín. Tọmọ yín fẹ́ẹ́ fẹ́ ìyàwó tó bá yá lọ́jọ́ iwájú. Kánìyà ó jẹ́ máa fẹ́ wọn máa ń jẹ gbèsè wọn yín san lọ́dọ̀ wọn.
0: Ó ń gbèsè ni wọ́n.
2: Ṣé ẹ rí báyìí. So ìwọ láti mọ̀ láti yáwó ó dára. Ṣùgbọ́n tó báwo ni wàá ṣe dá padà ìyẹn láti jẹ́ kókó.
0: Sísan padà yẹn gbúdọ̀ wà lọ́kàn.
2: Kókó bẹ́ẹ̀ ni Queen Mother àwọn ètò tí màá fi sán ó ní láti wà ńlẹ̀. Tí ó dẹ̀ máa jẹ́ ní tí ẹ̀yin méjèèjì jọ jókòó ta so wi pe ba o ti se re ti o de ni ye o nigba mi ran pe mo da je ka tun wo bayi ti eyan ba yawo ngba mi ti eyan foju si pe ba o se san re ti ise wa bo se ri pe ko ronu e se ri pe o ma wa nta ma wa so ni pe o wa iru ta ba riru eni be a ma na tan ni bayi la se fe san wo e sugbon to sele re ejo nje ki le le se fun mi tori mo ti tese bodu bayi nti mo ro pe o yo sele re sugbon to wa sele si mi re opolopo gba a ki nru be a wa so pe se bi mo ya wo se bowo ni mo ya se bowo mo ya lowo e won ko de sise mo nta to de sise mo yen ko si n to ba se fun mi be ko tori ijo mo lu abi idile yin ma o ma o se pataki tori dile yin yen lati je akokose fa won omo te yin ma bi o lati jawo kose fa won eyan to wa lati ka yin o lati jawo kose fun society at large so gbogbo awon ta ba fe se an lati joko ka ro daada bawo la se gbesigbe se yin lati ma je ki ilera wa ko di fi afia ninu bi awo
0: oni pe ni opolopo igba ti oko ati aya ti won ba ronu wi pe boya awon fe se awon ise akanse ninu igbeyawo won wi pe ewu wa ninu wi pe a n gba owo iya nitori pe ni igba miran a ma fa inira a ma fa ki elomiran ki o padanu lera re nitori pe ni igba ti a o ba ri owo san o le fa aisan o si le ba ni oruko je o oro arakunrin kan ni mo fe so fun wa ni ori eto ni osan yi ma pe number 6 fun eyin ololufe wa e ba wa da si oro ti a n so lowo yi nipa ise kan se ninu idile bawo lo se ye ki loko laya ki won se jo se se o ye ki won jo bara won soro ni pe e je ka bere si ni fi owo pamo o nitori ise kan se itabi e je ka lo gba owo oya ti o je pe a o ma rora ma san titi ti a o fi le pari ise akanse yi ati so orisirisi awon ise akanse ti o sese ki a fe se ninu igbeyawo nigba miran oko ati iyawo le wo wi pe awon fe ran omo won lo si oke okun lati lo kawe si ni igba ti won ba si bere si ni ru eleyi opolopo ngba mi won a bere si ni ma fi owo pamo wi pe o wu awon leyin igba to mo awon ti kawe ni orilede yi o mu won ko awon omo won tun lo si oke okun ko kawe si awon mejeje aba fowo so wopo won ba fenu ko wi pe bayi la o sese lati je ki omo ko lo sugbon ni opolopo igba ni igba ti nkan ba da gere awada bi pe bawo la se bara wa ni ibi ta bara wa yi awon number ta le pe si wole oni 0916 893 1000 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 adele tun pe si 0911 34 893 0911 33 33 893 oro arakunrin ti mo fe so fun wa ni ori eto ni osan yi o ni awon idile yi ni igba ti won ti se igbeyawo awon na won bere si ni gbe ni ile ibi ti won san wo be sugbon ni opolopo igba ti awon mejeji ba ti jo nsoro ni won a ma so pe o ye ki awon na kon won na ni ile titara ta won ki awon si kon le ki awon na ki awon le di eni to ni ile le ori awon mejeji jo fi owo so wopo nipa ati se bayi arabirin ni o ni anfani lati gba owo ni egbe ayani lowo awon cooperative alasowopo ti won se ni ibise won o si gba owo yi ohun ati oko e ni won jo mo si oro owo ti won gba igba ti won gba owo yi ni igba ti osu ba ti pari won a yo owo yi ni inu owo osu arabirin ati okunrin won si jo mo iwon ba ile to ba ku ti won ba san aya re a ko e to ku awon ati oko won ajo da titi oko po mo itoku won si bere si ni tesi waju ninu idile won won san wo ile iwe awon mo won tun san wo ile bi ti won gbe na won sa bere si ni tesi waju ka ma forogun oro owo ile won pari e lati inu cooperative ti iyawo nse ni ibise nigba ti won san owo yi tan inu okunrin yi dun wipe bi awon se fe pe ki awon se ki awon le ra ile yi olorun je ko se se fun won ni okun yi ba se pe ah ati nile bayi je ka tun tesi waju ka tun gbowo mi ki a le bere si ni se nkan lori ile arabirin ba ni rara eyin e wo asiko ti a nsan owo ile yi opolopo awon nkan ni a o le se debi pe ati je onje meta ninu ile gan onira fun awon ni oko ba ni ah o ri wi pe laarin odun mi lo kan ati donile bayi je ka tun tesi waju bi o ti e tuju iru iye to gba ta fi yanju oro le tun gba ka tun wa se arabirin sa so wi pe rara ti o ba ti e je wi pe awon ti e tun wa gba owo si e je ka tun simi die ki aba le jeun bo ti ye ka ma jeun awon omo re ka le se ojuse wa pelu won inu bi arakunrin wi pe se ni tori pe ati odo re ni anfani wa se ohun na oso lo to si o ni se bi gbogbo bi ohun na se ngbowo na ni ajo nda gbogbo epo ta fi jo nse adabirin sa so pe rara ohun oro wi pe o ti ye ki awon ko se ki awon tun simi ka awon momi le eleyi ti awon ti se yi na sugbon arakunrin yi wa wo wi pe boya ni tori pe ati odo yawo ohun ni anfani yen fi wa ni ofi fe je ki awon o gba owo lo ba ni o da ohun o fi oro ohun lo awon elomiran ni toto o bere lowo awon akegbe ti e na ni ibi to tin sise eyin ti e tin se awon nkan ise akanse ninu le bawo le yin na se nse ni o ba re yan kan to ba so fun wi pe ah ajo lohun ma nda nti tohun o se ele darapo mo wa ka ma jo ma se ajo bi arakunrin na se bere si ni se ajo ni nibi ton si tin se ajo se mo pe ajo won ma mu number ni tori iye awon ti won da owo yen eyan kan lo ma ko ti o ma fi kan eni to ba ma kan bi arakunrin se bere si ni da owo nibi be ni iyawo e bere si ni sakiyesi ninu ile wi pe gbogbo awon nkan ti oko ohun ma nse ni igba ti awon ti eyin so owo ile gan oko ohun gan tipatipa ni o fi nle se bi o se nse iyawo e gbiyanju lati bere lowo re lati mo yi pe kini nkan to nsele o ni nkan kan to nsele bayi ko le ma se nse arakunrin o natan fun iyawo re ko je ki aya re o mo wi pe ohun ti nse pe soro wi pe ohun o ni le se ni oju re ni o se ti ohun o fi se ka sa ma forogun o wa di asiko to ye ki arakunrin o gbowo eni to n gba ajo won o ma ri mo ni o ba di fe nigba to wa di fe ni arakunrin bere si ni kora ninu ile ka ma forogun bi aya e se mo ni yi wipe oko ohun ti se kini o ti n da ajo nibi kan ibi ti arabirin si ti n sise bi iru awon to je pe awon to n gbofiro to je pe won ni agbara lati le lo pe awon eyan ni ja ni bi arakunrin sa se bere si ni so fun aya re ni wipe lo agbara re ba mi ba awon ti won gba owo ni owo mi ba mi da si sugbon arabirin so wipe rara ohun o ni da si ohun ti arabirin fi wa pe o ni wipe egbo eyin eyan kini ko won o se nipa oro arakunrin nitori pe ohun o setan lati da si tori opolopo awon nkan ni o ti wa leyin oro owo ti won da yi gan to je pe won o ti sele si awon kan seyin ti won o roju tu e arakunrin wa o konra mo aya re nile won o le tesi waju ko si le soju se ninu ile o wa ni dandan tori pe iyawo on je kan lara awon to mo ofin wi pe ki o lu agbara ti e lati le bohun yanju oro yi sugbon arabirin so pe rara ohun o ni se o wa n bere wi pe egbo se o kan ohun ni nitori pe ni igba ti o n se ko se yan kankan to fi to leti ko kan ohun ohun o mo nkan kan nipa re ohun o si setan lati ba da si e ba wa da si oro yi ni osan yi ni igba ta ba fe sise akanse bawo lo se ye ka se number to wonu agodo yi ni 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 eje amu pe yi. Hello, ekaso o ki loruko yin ati bi te tin pe.
3: Hello, ekaso.
0: Ekaso sam.
3: Fe mi lati akale esure.
0: E seun e ba wa da seto yi.
3: Obirin e ti ti eyan dada.
0: Mm.
3: Ni wo ba ti se mo ya ko yen fe lo fu yen je o fe fi ase pe fun benefit ya won. Se to do do la won mo ni.
0: Mm.
3: Se ba mo si kire bayi.
0: Mm.
3: So ba yi so pe ajo yen wo to ko da so ni yen ti ile yen ti ile yen duro. Se wa gata owo ni se oni ko loro a meye ti a ma fi wo le.
0: Mm.
3: Ise yen dada won ba to lagba to se mo popo n dajo ni. Ti be ko fowo jo gele de. O ye ko ba da si. A da ma so loro eyin obirin na ni.
0: Mm.
3: So eyin obirin e da.
0: Ah, baba. Obirin da o.
3: Mo le da si.
0: Obirin da o.
3: Ba to gbo pe oko e mo. Ngba to ri mo pe oko n dajo ni. Se bi ile ni.
0: O ni pe ko so fun ohun ni igba to lo dajo igba dajo dalule lo se so fun aya e
3: e ba gbo se be yan lo daji o so fun yawo e se po se un kan ba se be lo dajo so be ka jo to lo ko se jele de to lo ko se nkan bi o to mo pe le yawo fun ko po so un atawon omo oni ki so be atomo lo ni leni o wa de lati ara ti pada se ko gba owo yen jade ba bo yen jade to ba ko lori lo ye se ko ni le bi to ma to ko ni to ma ba de ni
0: a ta ma
1: se yo bi e e wo
0: ko ba n sha nu awokun eseun baba eseun 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 eje ka mu pe yi 893 e ka san e ti wole
4: I'm going to go to the house.
0: Hello.
5: Hello.
0: Eka san san.
5: Ope to.
0: Yes. Ni loruko yin ati bi te tin pe wa.
5: Adekunle Ismail lati Wakola.
0: Eseun e ba wa da seto yi.
5: Sir.
1: Hello sir.
5: Hello you.
1: E ba wa da se an gbo yin sir, an gbo yin sir.
5: It's okay, oda.
0: An gbo yin, an gbo yin.
5: Ko ti pa won don so. Hello.
1: Hello, an gbo yin, an gbo yin.
0: Ẹtun wa pe an gbo yin 0916 893 1000 tabi 0915 33 34 893 0915 33 34 893
1: Hello.
5: Eka san o, ki loruko yin ati bi te tin pe wa? Hello. Adekunle Ismail lati
0: Mokola. Eseun e ba wa da si.
1: An gbo yin.
5: E se we.
0: West Radio ni
1: West Radio.
5: Ewo, Olorun le ga iru e mo laye laye.
1: Amen.
0: Amen.
5: Ha, ori ti lisi mi lo lo. Baba kan tu se odo wa, ojo na lo mo si. O la bi se osimi kaasi lọwọ o si ni kọwọrọ ebi to ti gba kaasi oju ọna lowo nígbà náà ló wọn tàwọn tí wọn bẹẹ bẹẹ
1: sorry sir
0: hello
1: ó dà pé ètò yẹn ti já pọ
0: hello ẹ tún wá pé 0916-893-1000 0916 ẹ jẹ́ ká mú pé yìí hello
3: hello èmi mo kọ́ pé ìgbà tẹ̀bẹ̀rẹ̀ program
1: ok ok
3: mo fẹ́ sọ àwọn yẹn ká obìnrin ló mú advice káwọn ara lè tó gba loan tó gba cooperative ọkùnrin dẹ̀ cooperate pẹ̀lú ẹ̀ gbogbo ẹ̀ owó lẹ́ọ̀ lọ́kùnrin yẹn ṣòro sọ pẹ̀lú ẹ̀ ọkùnrin dẹ̀ ní kò ní kẹ́kẹ́ wọn tẹ̀síwájú ìgbà mí nǹkan náà sọ pé máa wà níbi iṣẹ́ yẹn lọ sí kíni ó wá ní torí pé kò sọ fún ẹ tó lọ ń dájọ ṣé mo rí orílẹ̀ yẹn náà lọ́fẹ́ kó lé kékè lè lólówó lọ́wọ́ pé kò ṣòro ṣé mo kọ́kọ́ sọ pé túmọ̀ lọ gba cooperative yẹn bá ṣe ṣàkókò kàṣẹ lẹ́ẹ̀kejì náà bẹ́ẹ̀ èmi náà tún máa kó wúrò sílẹ̀ ó tó lóòótọ́ sí o káwọn èèyàn máa sọ ní tí ò dálà ni.
0: Arábìnrin yẹn sọ wípé kí àwọn fi ara balẹ̀ nítorí pé lásìkò tí wọ́n gbìyànjú láti ralẹ̀.
3: Ìyá ẹ kó gbogbo ẹ̀ ni mo bẹ́ ṣe bẹ̀rẹ̀ láti bẹ̀rẹ̀ gbogbo ẹ̀ ni mo gbọ́ ẹ kó bẹ ìgbà ní nǹkan kò sí nǹkan sí abẹ́ṣe láàyè kéèyàn ní ìdínà rẹ̀ ìwádìí náà self comfort ọkùnrin ẹgbẹ́ ṣe ló tọ́ sí èmi tí mo máa ń sàn mo lè rí ni mo ti rí ọlọ́run kọ́ lè bẹ́ẹ̀ mi lẹ́ni mo dáwọn gbọ́n kò sí ọ̀sẹ̀ obìnrin náà kò lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ kò yẹ kọ́mọ́ ọ̀sẹ̀ fún ọ̀dá nǹkan ṣe lẹ́yìn ẹ̀ nígbà dájú rẹ̀ lọ́fẹ̀rẹ̀ rẹ̀ tẹ́bí ṣe lọ́rọ̀ fi dáyé ìwé tẹ̀sí ọkùnrin kan wà rẹ̀sponsibù tí ń tọ́ ṣe lóòótọ́ sí ẹ tí ó ṣe nìkan ojú wa ń sọ pé nítorí pé wà ń bọ̀ sí kankan ọlọ́wà sàánú ẹ̀yìn obìnrin.
1: Ẹ
3: ṣe sà tẹ́gbọ́n mi mà ọkùnrin mélòó ló fìdí ọsẹ
1: ṣe
3: ká àwọn ọkùnrin pẹ pé wọn lẹyìn nǹkan jẹun tó wá ní kò sí tó kà wọn pé wọn á máa ní bàbá ìgbà yẹn ni obìnrin tó lọ mọ oṣù àròkọ tó rẹsìpọsibú pẹlú ẹ tó fẹ àṣìmẹsì kí kẹjọ ní oṣù wa ń sọ pé kìnní kan ṣe lóde ń pakọ.
0: ẹ ṣeun sam 0916-893-1000 0916-893-1000 tàbí 0915
1: hello
0: ẹ kásán kí lorúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá.
1: Hello ẹ ti wọlé.
0: Kí lorúkọ yín.
1: Ojú òpó yẹn ò tán.
0: Ẹ tún wá pè. 0916-893 ok ẹ jẹ́ à ń pè yẹn. Hello.
4: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello.
4: Ọwọ́ mi ń dájú ọ̀sán
1: la. Sorry.
0: 0916-893-1000 0916 hello.
6: Hello ma.
0: Ẹ kásán
6: máa
0: kí lorúkọ yín àti ibi tẹ ti pè wá.
6: Orúkọ mi Àjọkẹ́ láti Àpáta.
0: Ẹ ṣeun màá bá wa dá sétò yìí mà.
6: Sọ kí màmá yẹn má bínú kì í ṣe pé ọkọ yẹn ò fẹ́ kí wọ́n kọ́ léyìn ẹ̀. Ó ń wò ó pé bóyá táwọn bá tètè kọ bóyá Ìbàdàn náà wà bóyá Èkó torí pé owó ilé gan ó gara lásìkò tá a wà yìí pé tán bá tètè kọ tán tán bá kó délé wọn máa ní fọkànbalẹ̀ gbogbo àwọn nǹkan tí wọn nìyẹn wọn wá ní àníkú àti àníṣẹ́kù kó jọ kó bá bàbá yẹn dá sí i kówó yẹn lè jáde ọrọ̀ ajé náà ni bàbá ṣe òkè ṣe pé bàbá fẹ́ gba owó fẹ́ kó lọ bò mí o nǹkan tán dọra yẹn náà fẹ́ fi ṣe kó lè yá kó jọ nítorí ọlọ́run kó bá wọn dá sí kó yẹn lè jáde a dára fún ìdílé yẹn o.
0: ẹ ṣeun ma. 0916-893-1000 hello ẹ kásán kí lorúkọ yín àti ibi tẹ ti ń pè wá.
7: Ẹ kásán orúkọ mi ni Comrade Adesina láti Orítàpẹ̀rẹ̀.
0: Láti Orítàpẹ̀rẹ̀ ẹ jẹ́ bá wa gbóhùn sókè.
7: Orúkọ mi ni Comrade Adesina láti Orítàpẹ̀rẹ̀.
0: Ẹ ṣeun.
7: Ẹ̀yin ọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ lórí àríyàn ni pé tí màá kàn sọ ni pé ẹ̀jẹ̀ bá wà fẹ́ arábìnrin yìí yóò bá ọkọ rẹ̀ ga sí. Ẹ rí ju gbogbo ẹ lọ. Ó dìpẹ́ndì lórí tí àwọn méjì bá fi ṣe foundation ilé wọn. Foundation ilé wọn tó bá kó bá solid ní ọ̀nà òtítọ́. Kò sí tó burú bẹ́ẹ̀ tí ọkọ ní sọ fún pé tó ń ṣe. Ìgbà tí ó bá tó wá rí bẹ́ẹ̀ lọ́dá wíwẹ̀ àǹtí. Ìbákan sọ náà ni pé kí obìnrin ó ṣe kí ni kó rọ̀ kó jọ̀. o ba da soro re o da fun gbo
0: eshe oh 911 hello
4: hello mo
0: hello ekason
4: ekason mo
0: yes sir
4: oruko mi ni adejimo
0: eshe sir lati bo le ti pe wa
4: not elele
0: elele ibadan eshe
4: sharing nkan ti okunrin nse ki se ko badjo
0: okay
4: se bi fun afa na meje na ni mi se ko to bad ide yo gbogbo nkan na de kan ma so ko bi kan ba ma se na o bo fe so fe se na ni ko mo na but to help we to awon mo ngba to ti bi mo fun ido lo fe ko lo se bo awon mo na do pa ka ma fi toju so ko ni bi to nbinu ko help we na iba jagbo kire ba je ni tin ko epo e ko ru olawon mo so nkan temi ni so nbe na ni e
0: seun sir e seun sir 0915 33 34 893 0915 33 34 893 tabi 0911 33 33 893 agbadani e fe so
1: queen mother mo fe ki a fi idi nkan kan lole abi lele
0: mule
1: se se mule lori
0: e je ka mu pe
1: okay
0: hello hello ayo today
1: now mo fe ka fi idi nkan kan mule queen mother ati so wi pe igbeyawo oni lati okay
0: hello
1: hello
8: Ekaso.
0: Hello.
8: Hello. Yes, sir. Mr. Ladele lati eleye.
0: Ese.
8: Nke mi ri nbe ni pe aigbora ni ye. Mm. Oyin to ba se wole suni idile teyan ba sora.
1: Mm.
8: Ma fe danu leru.
1: Mm.
8: Gati yawo ti ga to ti so pe kan ni suru die.
1: Mm.
8: E kokko na fo so po to ni awon kan to ri to fi se pe bi ma n toju ni leju. So I'm good bo se so ye ki oko na gba be igba to ko na n be fe lo da ajo ye ku je ki yawo na mo so ni se re awon ajo yen gbogbo oko pe to ba mo nipa ofi die awon wa pe ti joba ba ni sowo si ko ba dara po mo to ba lo lo de niyan ki ni bo da mo fi gan ko si to le se lori bo so wa pe ru ko pe ti joba sowo si ni ehn o le to se ko ni ko yen gba pada so bi to jo ayi ki yawo sapa won jo ba le se lo lati gbe ko ye oja ko jade ko jade ko ko ba se to yin mi wa te ti o ba ti lowo ijoba ni ti o ba ko si bi kan ti o ba re ba ko si te nikan le se si
0: mm
8: so je la ni en go de ko kari yawo adon o da mi o fe gbiyanju sodo temi o temi na o ti se won jo fun ai gbora mi je man da de yawo mi lo aran lowo
1: amen
0: ese
1: ese queen mother tori asiko wa tin tori awon eyan wa to npe wa wole se ri mu fe so wi pe eni ti o soro ton yin o
0: hello
1: hello
4: hello mo
1: yes sir
4: emi mo do tun pada solo
1: okay sir
4: emi ko an se advice of me ni se agbo mi
0: e ba wa
4: se ri eni ti ajo
0: se
4: ri eni ti ajo yes ki ni o ijoba o fo se bo ti lu ko mo anybody can concern on police ni because to ba de le ko ti ti jaba le se so that is why some fit bank ni le eh ajo risk ni ajo bank ni joba fo si oju yen lo
1: ese se ri queen mother a ma so kini kan lori eto yi wi pe igbe yawo ani lati so aso yepo lori gbogbo igbese ta ba fe gbe
0: laarin
1: loko laya tori inta fe se yen o le leyin tori inta fe se fun ilosiwaju idile ni nigba to ba wa leyin awa mejeje ajojoko ki lo fa to fi leyin to dara bi ti o dara iru ele ta won gbe yi igbese ton fe do n to ko se o dara sugbon igbese to gbe yen ko gbe daada nigba ti yawo ti so wi pe eh mo fe ka duro die nitori ko ti ri bi e mo ko mo so kini kan le nkan mo ni te ba fe yawo e lati kokko wo wi pe
2: se kini yo ni pa ilera idile yen lara in tarabirin yen ri ni pe owo akoko ta won ya o pa won lara awon o ti farabalẹ ko nse pe arabirin yen o fe gbowo yen o mo fe ka gbo yen ye in fact ka ni pe arakunrin yen fi arabalẹ ni in fact owo yen won ba tun gba lodo arabirin in fact obi to ko si ko ba ma ko sibe tori pe e won lati oro yen oro awon mejeji lati jo yera won na nje je mo pe arabirin to so pe ohun o fe gba owo to ba je wi pe arakunrin yen o pada bere si ni pe arabirin yen to ba soro ni to bi nu bi to so orisirisi nkan fun idi ta fin leti tete ya owo yen ni lowo lo ba je mo arabirin yen le pada lo ya owo yen sugbon tori pe won o ni suru lati salaye daada fun arabirin yen wo pe iya ta won je lele ti poju ko je ka won simi die in to so ni e ko so po so po won ni lo ya owo yen o ni ka won simi nje je mo pe fosu kan ti arabirin yen ti arakunrin yen ba salaye daada farabirin nje je mo pe o le pada lo gbowo yen tori ede ti arakunrin yen ba so fun so mo fe ka mo kini kan ninu igbeyawo pe agbe kale oro oloko laya o ni lati je to don moran lati le ni lo siwaju ninu igbeyawo in to fa wa lai sugbon mo la ko to mo fe be arabirin yen wi pe ko jo tori pe igile won na ni o ti sele o de ti ri oko na de ti ri pe igbese to ngbe lai je ki yawo ohun mo o ti ri n to bo si mo je mo mo pe ni ojo miran ko ni fe gberu igbese yen mo tori a ti ko legbon pe ai mu e ai was ko ai fikini to ele ti ko di pe mo bere o le fa akude fun in to sele yen so ni mo fe be arabirin yen pe ko jo ni n tọlọrun ba fun lagbara ko ba se tori pe ilera arakunrin e na o ni o ma o ni pa to ma se ninu idile yen tori ti arakunrin o ba rowo yen gba ti nkan ko ba sele yo pada bere si nipa idile yen lara karabirin yen ko jo ko ba mi ran lowo tori o ti ma learn lesson ni e se
0: gege bi gbogbo eyin ololufe te pe sori eto wa ni osan toni imoran ti won gba

ane ane osi nire nire lawon agba ni a nsoro atare totun tosi onleye ile fin kore wole o bekeri ire nloju owo nri oju wa ma fojojumo rire ni geti wa ma fojojumo gbore ka ma fojojumo gbare mu oh yes ke kire o ma ba wa gbe kire o ma ba wa je kire o ma ba wa mu kire o ma ba wa sun kire de ma ba wa ji adura ti wa niyan latapa bi adura ti wa niyan lati ikoni yi seyin ololufe eto ati ikoni yi ashe dumare aje toga chai Eka son Eka son eku dede asiko yi ni gbogbo bi ti owo je eto ati ikoni ba fede ikoni yin ni West Radio 89.3 FM Oliyole Estate nle Ibadan na la fi kale si ibe lati nda keke luke Irawo lagba eto te tin reti ni irawo lagba un leto to se be do tun gori afefe ni kon ni

0: ba se man se kini ohun la o tu se se lose yi
1: ayolola jabigo
0: oni ohun losu se be to pari oni gangan ohun losu se be to wa sopin gbogbo ohun ta fe lagbara se lowo eledumare boshu se pari loni abde pari be gbogbo ohun teyin o ba sha ti fe oni enu eni ohun na la fin ko meje iwo na ko so fo lorun wi pe boshu se pari loni nkan bayi mi o fe mo laye temi o de ma ri be oshu keje se be o nse kini o nperu re o nkeru e o nlo o ku bi wakati die ti oshu keje yi to ma kase nle patapata igbawo gan la bere odun yi igbawo gan la bere oshu yi ka sha dupe lowo olorun ba mi edumare hallelujah si olorun ba mi edumare loke alhamdulillah si ba mi oke to se be to fun wa lori ofe ati anfani lati ri eyi ti se opin osu yi tani wa kila wa ori ofe ati anfani nlo fun wa o won olorun ninu anu e ni se bo mo awon eyan ta jo bere odun yi o de mo awon eyan ta jo bere osu yi o mo awon eyan ta jo bere ose yi amo to je pe lowo asiko yi chai ka sha ma dupe ti wa atuku jimo oloyin o

0: eba te ba wodu ti baba yi ton ti sawo yi e ri wi pe titi dola kini ohun ba gba mu ni eyin olorin ode ewo yi
1: gbogbo somo ri te we ta
0: eyin te n korin laye ode oni eyin te wa leka muludun gbogbo e jari wi pa won nkan ta ba ndin se ti araalu o jeun te eyan ma ri eko kan abomi imu ninu e
1: gbogbo somo ri te we ta ba
0: oro kan se be o nja royin royin lori lori aye lu jara gbogbo ikan ni aye lu jara te ba gbo wa ni to ba se kini kan loyin koyun sara ni
1: e je ka fe fe bi e dara ya
0: loju temi ni woye temi lapa bi o ku die ka to sheri awon nkan kan wa awon ma ye ode oni awon nkan to ba le fun won leko ohun ni won nilo awon ohun to ba le mu iwa gidi wonu aye won ohun ni won nilo she si mo wi pe ise ti orin nse ise to ni agbara ohun lo rin nse ohun le se gbudo ma ro jinle ke to ko kini ohun nigba ton le nikan ko awon kan na wa bele si ba fon kiri
1: bi olomo ko wa wi
0: se iru won sin o njaye jaye jaye
1: babara ni to
0: amona lasan le mi nfun e
1: o
0: iru aye to ba ma je
1: bi olomo ko wa wi
0: ti o ni je ko ju e la debi pe wa wo susun wa fomo olomo loyun wa ki omo olomo mole wa wa ni to ba loyun koyun sara ni anu e de se be o se mi o olohun temi so olohun
1: gere je la ma baba o lojo kojo mo je sere
0: nigba ti ki n se pe
1: o lejo ninu this spring can never be rewritten obi da ju saka bi iru e ni mi tabu
0: ko wa so wi pe te eyan kan ba loyun koyun sara ni so wa fi re be ni
1: o ma gbaje lola
0: awon nkan kan wa to je pe ko ti eye ka ma gbo lawujo le yi apa julo lenu awon eyan to ba je bi awon oga to je asiwaju iyen leka ise
1: baba gogo
0: leka muludun amoran ti mi fun wo to tin gbo niyan ti wo na ngbe kiri apa julo iwo to jokunrin sora se o awon kan ma nse nkan kan to je pe won de se be wa mu je ohun ti e se ti bi ba lohun fe se ele mu je o amo ki bi na lohun na fe da sa won na fe tele nkan ton so ko de gba be woga o a o ni woga wa ye o mo ko ni kin fi yen si en gbere pako ni
1: be ba mo re ni ko ye kari si ara o be ba
0: ẹ ti mọ̀ wípé ìkànnì agbọ́mọgbẹ́rẹ́ West Radio 89.3 FM àwọn nǹkan tẹ́ ẹ bá ti lẹ́kọ̀ọ́ láti kọ́ ńbẹ̀ ẹ ò ní láǹfààní àti gbọ́ níkànnì yìí ohun tá a bá ń dín lápá bí àwọn ọ̀rọ̀ tá a bá ń dín sáràlú létí dandan ni wípé aráàlú gbúdọ̀ rí ọgbọ́n kan àbómi ìmú nínú ẹ̀
1: lọ́lá dé àyè.

0: Oh yes, ke. Mo ki wa le kan se aku jimo oloyin toni o. Opo e la ma jumo se loke pe lagbara se lowo alawura bi. Anti mi dada. Mo rowo yin. Be se nfi message sowo mo nri. Anti mi titila yo George.
1: Eto ba ro bo re bi anotira ole apuna.
2: Eto ba ro bo re bi anotira ole apuna.
0: Awon ti Manchester niyan. Oh yes ke. E seun lopolopo eyin te ntele ikanni yi. Iyen loju opo ayelujara. Amo riri e o. Amo riri be se ntele wa. A ni ko yin sina. E tu ba wa se be ke ba wa pin. Logun logun logbon logbon. E ba wa pin kini ohun ko kari ile kari oko. E je ko se kini. E se e daada. Okay now. Life akoko shofo. E je ka wonu abala koko lo lori eto yi. Iya abala boya lemo. Apa bola nlo loni. Ba mi chief doctor Sikiru Ayinde barrister yi. Agbaje lola to dologbe lojo si. Kọlọrun ba mi edumare ijo ko ba mi dele fun awon baba yi. Ma wo bi kini ohun se ndun. O de nba mi gidigan. O ya ja se be ka lo si abala kokko lori eto yi.

Oh, yes, que. Nibo la lo lo jo to ni. Ati no bara. Be, lati no gboro. Koda nese kuku. Kini un ta ri mu bo. A fe soro nipa onkowe. Onkotan. Lara awon igi sonso ti pari ike. Lara awon igi sonso ti pari ike. Iyen ta ba nsoro nipa awon onkotan nile yi. Ta lo ni ton? Ojogbon Femi Osofison. Femi Osofison je okan pataki lara awon onkowe ati akewe. Ta ba soro nipa awon onkowe ati akewe ni Nigeria. Okan pataki ni Femi Osofison je. O ti ko itan aroso lorisirisi. So fi mo itan lolokan ojokan fun ere ori itage. Lawon to gbajugbaja ni Nigeria ti kakiri agbanlaye. Boya le mo wi pe ojogbon baba Femi Adeyemi Osofison. Ti opo eyan mo si Femi Osofison tabi FO. Oun ni eni na ti a bi ni ojo 16 osu kefa odun 1946. Si ijebu erun won yen nipinle Ogun. Boya le mo wi pe oluko ohun ni baba re ti oruko won je Ebenezer Olatubosun Osofison olukawe oro Olorun ati akorin ijo ohun ni baba re nse pelu koda oluko tun ni iya to bi lomo iyen mama Febe Olufunke Osofison se nde kini ohun. Boya le mo wi pe ilu ile ife ohun ni ojogbon Femi Osofison ti lo sile epa lakobere ki o to tesi waju lo si government college iyen ti ilu Ibadan bi fun ekan girama

mo ni boya le mo wipe yato si ko je onkowe ati onkotan Femi Osho fi so tu je alariwi si ojogbon ni pelu koda o sise gaga bi oluko iyen ni le ko giga fasiti tilu Ibadan nibi to ti ko to si ko ipa takun takun iyen ipa pataki ninu iwadi ati eko nipa ere ori itage boya le mo wipe ijakadi to wa laarin keyan ma serere ati buburu o je okan gbogi lara awon koko eleyi ti ere atawon itan re ma n dale lori boya le mo wipe onkowe adani leko eni ti awon ise re wa lati satunse awujo eleyi to ba ni se to ba baje boya le mo wipe nigba kan o dipo lori ni eka eto eko mu university ti ilu Ibadan nibi to ti feyinti gege bi ojogbon kikun yen ni odun 2011 lowo lowo bayi o je ojogbon ti abu ola fun julo iyen ni eka imo ere ori itage university ti ipinle Kwara boya le mo wipe ipa to ko iyen si ise ere ori itage o tayo didari ere o tayo sise ogbufo ati sise iwadi iyen lori ise ere ori itage eyi gan lo so di eni iyasoto eyi gan lo so di asaju pataki ati eni ibu ola nla fun iyen ni eka ise ere ori itage lorilede yi irawo lagbaleto to nlo lategun abala koko lori eto yen na lawa yi iyen abala boya lemo tin sabala koko lori eto

Davido ra ile nla bi afihan ba si Atlanta, Georgia lorilede America. Pelu million gbe million kan dollar. Baju gbaja nkan ni se wo David Adeleke. Ti ope yan mo si Davido. Lo ti se aseyori pataki miran. Pelu bi omo baba olowo ti se se be to ra ile nla wo sifila tutun. Ni Atlanta, Georgia. Fura re gan lo fi iroyin ayo yi sowo sori ayelujara. Leyin to fun awon ololufe re ni di mi na lati ba ayo. Awa na ki Davido omo baba olowo. Congratulations.

Aya Femi Adebayo. O ti jade ti gbangba wale asala yi oro nipa esun to fi kan Toyin Abraham. Ati Funke Akindele. Iyawo tele fun irawo serekunrin Nollywood Femi Adebayo. Iyen motayo Sanusi. O ti yo si bombo wale asala yi oro. Lori gbo yi so yi to nlo lowo kakiri. Ya won ilu mo ka osere binin Nollywood mejeje. Toyin Abraham ati Funke Akindele lo je ki igbeyawo ohun o fori sapon o ni iroyin eleje lasan ni si nkan kan to jo chai.

Ipenja. 091-683-1000 Hello. Hey, Otija. Oda ti ipin yen o ba se be ti o ba lo. E je ka ma fele ise lo lapa bi. Ofe pataki lowo Olorun ba mi Edumare to fun wa leto to ni se. Ofe pataki lowo gbogbo igbimo alase ati oludari ikanni gbohun safefe yi. Ya Wells Radio 89.3 FM.

0: mo ki gbogbo eyin ololufe eto ati ikoni ese o ese un te ngbo wa
1: ori e ba so won agbori na pamo awon eto jadu atoje koro kana
0: lagbara olorun
1: inu e ba
0: ose to nbo lautu lanfani lati pade yen lori eto irewo lagba ni kon ni west radio 89.3 fm omo lenu won shodi meso yin se be on dagbere omo olu ni se be on dagbere yen lori eto fun tose eto ni ti ose to nbo ta tu lanfani lati pade lori akotun eto irawo lagba mi o fi yin sinu ibanuje mi o de ni bayin ninu ibanuje ninu ayo idunnu ohun igbega ohun na ni ma bayin lose to nbo
1: odun odun odun
0: oludayo

0: 89.3 FM, your preferred wholesome radio. Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM, Nibe Gongon Lewa.
1: Akojọpọ iroyin lerefe lo nde se ti gbọ yin lati ikanni kan gagbon magbe Wells Radio 89.3 FM oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin ijọba apapọ ti kede eto won lati se idaduro owo ranwo lori ina monamona lati odun 2027 gege bi lara kitiyan won lati wa nkan se ti oro gbese ile ti nroke si ileka ina oba minister fun oro ina monamona yin Joseph Tegbe on lo safihan eto na loni nibi ipade awon oniroyin nibe lo ti soro lori bi won yo se yo owo oranwo na ni die die ati wipe awon olumulo ina won ko ni padanu anfani won lati ma lo ina manamana minister won tun wa soro lori bi ko se ti si eto oju ese kankan nile lati fikun owo odiyele lori ina ikede na lo lo pelu amara ajo ayani lo wa agbaye fun Nigeria lati yo owo iranwo lori ina manamana ni die die Igbimọ ton risi iwadi eto eko ati idagbasoke re lorilede Nigeria loni ni won kede afikun akoko to je ti asekagba fun fifi awon iwe ikoni leko ati awon ohun elo ikeko miran ranse fun ayewo ati iseto fun awon to je onkowe ontewe ati awon toro kan titi di ojo keje osu keje odun 2026 lati pari eto fifi awon ohun elo na sowo ninu atejade akowe alase ajo na Ọjọgbọn Salisu Shehu o soro lori bi igbimọ na se fikun akoko ohun lati ri aridaju wipe opo onkowe ontewe to nti awon ile ise iwe won ni anfani lati le kopa ninu eto ayewo iwe eko ni leko to je ti ile eko fun todun 2026 Gomina Ipinle Oyo oni mero se yi Makinde lo ti sisọ loju awon igbimọ eleni mejo ti o se wadi isele ijinigbe awon akeko ati oluko ile ito waye ni SLE ati ya water nijoba ibile orire lojo karun din logun osu karun odun 2026 gomina Makinde soro lori idasile awon igbimo na ti ko ni ohun se pelu ati se ijelese tabi foju kere se awon ajo alaabo sugbon lati ba ri aridaju pe gbogbo ibere ti ba nje yo lori isele na o je di down si ojogbon Isaac Oloyede lo ti fa akoso ipo oga agba ajo ton ri si eto danwo asewole eko giga jambu le ojogbon segun ina lowo gege bi adari tuntun igbese to fopin si ipa akoso adari odun mewa re lenu ise na iyan sipo ohun ni won kede re loni ninu atejade latodo oludamoran pataki si are lori iroyin eni ti se bayo onanuga gege bi ijoba apapo se filede ojogbon imo ero computer ni aina nile eko giga fasiti obafemi awolowo to nti imo ati iriri re ninu ise imo gbalode digital eto nawo to nti atunto lawon ile eko giga are lo silta ati foro lede lori awon asa atipo toto egberun lona ogota niye ti won ti koja si apa ariwa ilu Spain ti agbegbe Salta lati Morocco laarin wakati 24 pelu wipe ko kere tan awon 24 miran oni won ti jade laye nigba ti won gbiyanju lati koja isele na lo waye leyin ti ile ejo to ga julo nilu Spain tadajo pe awon asa atipo to ba duro se ti omi ni akoko ti won ba gbiyanju ati wo ilu Ceuta ati Melilla won ko ni le le won pada ni oju ese eyi lopin akojopo iroyin lerefe fun ti irole oni e darapo mo wa ni ago mejo ale lori iroyin ile wa oye Olorun Adegoke ni oniroyin yin e seun te n gbo wa o Olorun yo bokun fun yin Eku ikale.
0: Efile Emayikuro, Wells Radio, 89.3 FM. Nibe gongon lewa.
2: Nka wo ni gbogbo aye n dadari kiri ti won pon yi. Wells Radio, 89.3 FM. Nka agbemagbe.

adupe ni odo Olorun oba wo na ni oba ti adupe fun oba ti o so wa lati ijejo abi ka so pe lati je edogun ti atijo ni anfani lati pade gbeyin ohun na ni oba ta dupe fun gege bi mo ti ma nso fun wa seri gbogbo ojo ti ile mo yen ti ile nsu yen lawon eyan ku onu aye lawon eyan jade laye ni Olorun oba ni ndara bi ti nfi awon kan dara ti ohun ni nfi awon kan dara to won oba ti won dara yi ni awon yoba fi ma ni oba ajidara o si jo ti le mo ti le suba yi t'Olorun o dara loni ti le mo yi o ti dara oba to ndara lati je edogun tabi ka pe lati je jo amo ko wa fi emi ati yin ko fi wa dara ti afẹ ko fi wa dara ti o pa wa lekun oba na la dupe fun o nkan ti won bere ni jo kan awon kan bere lowo awon eni Olorun pe ki ni Olorun ni nse ni gbogbo ojo abi ti nse ni gbogbo wakati wakati abi ti ma nse ni gbogbo iseju iseju nkan kan ni ma nse kini ma nse ohun na ni wa ledi adi akawa habuko bi ti npa awon kan lekun ni npa awon kan lerin ba won kan tin rerin lowo lowo bayi awon kan sunkun lowo oba ti o wa pa imi atin lekun oba na ni oba ta dupe fun o eja jo sha alhamdulillah yen lekan si ta ba ni ka ma fe loju lo jemo ani kuol laye yen amo pelu gbolohun lakala amudu ya maulana ala kulli ni'matin wa fi nahama lakala amdu pelu gbolohun eyo kan alhamdulillah tawi yen o ti gbe gbogbo ore t'Olorun oba se fun wa lati jo ta ti nbale aye wa bo abi lati je edogun abi ka so pe lati je jo abi lati adan wa doni tori te yan ba ti le ronu pe Olorun o seun eyo kan to wi yen o ti fi dupe gbogbo opolopo egbelegbe ore tori na pelu gbolohun yi gege ba se ma nfi wole gbogbo ojo mejo mejo bayi ohun na la tun fi nkiyin ni gbogbo ikibi ti e ba tin gbo wa wi pe e tun kaabo sori eto yin eto wa ni eleyi ti a pe ni agbo islam yen the world of islam lori ile ise radio wo na ni west radio 89.3 fm eleyi ti o kale si alaafin avenue ninu oluyole estate nilu ibadan bi te ba gbo wa ni gbogbo ikibi to nki e ti ma gbo wa lowo lowo bayi nibi ti a kale si ohun na niyen nilu ibadan tori na aki gbogbo yin gbogbo ikibi ti e ba ti gbo wa bi pe alaafia Olorun ike Olorun ajeje tan ori Olorun ko ma ba eni kokan wa gbe leyin wa gba na atoro ike ati ge fun anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam asiwaju wa oga wa ni mo so fun amule nikan ni a anabi ni baba asale oni ba ngba to pe anabi ni baba asale mo wa baba asale bi bo emi na wa se la kai mo wa pe ohun ni baba asale ohun ni baba adini akoko atoro ike ati ge fun asiwaju wa na anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam Olorun ko ma sabawa ke annabi gbogbo awon ara ile annabi Olorun ma sabawa ke won leyin wa gba na eri gbogbo awon baba ti won mu islam le de wa awon abatero godi ti won mu obele ti won mu okole de olosinsin awon gbogbo awon baba bayi won yi baba wa lamunigun baba wa lagbaji gbogbo awon baba ti won ti lo ninu islam baba wa salam bandele baba wa ni mad ati gbogbo awon baba wa ni arashi gbogbo awon baba ninu islam kaakiri gbogbo le yoba ohun na ni ayale ti won na Olorun ko ma saba ke awon na to ba ti wa ke won tan ati ni ati yin Olorun ma yo awa na le ninu ikere o gege bi se wa atuti de si ti gbon yin gege bi ma so fun yin pe e ma je ki a ma da ito yi gbo e ma je ka da ma da gbo papa julo ta ba lawon mo ton wa nile eko e pe won sodo e pe won mora ki won wa keko tori pe lori eto yi eyin na mo nti a ma nse a ma keko a ma fi imo kun imo wa ninu islam ba se ma fi oye kun oye wa be na ni a ma fi albarika kun albarika wa tori na e pe gbogbo awon ti e ba ni kapa
te ba lanfani gege ba ti ma npe run yan ta ba ti wa pe tan ba ni to en to ba gbo ko tun kun na tun so fe ni ti o ti gbo o be na ni ke se ba mi pe gbogbo awon ti e ba ni kapa koda el fi se family iyo eto yi e fi se eto dile fi se eto dile ki yawo atoko kan jo joko kan jo ma gbo ke jo ma do weke tori na gbogbo bi kibi ti e ba tin gbo mi emi olorife yin ore yin atokun yin emi na ni mo tutu de o alhaj fakile zakaria ona ni mo kin gbogbo bi kibi te ba tin gbo mi pe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

alhamdulillah rabbil alamin ya wa ke ma so fun yin pe ti ko ba si eri awon kan eto yi ko le ma wa si eti gbo wa lawon ti won je ki alanfani lati ma joko bi ti a tin joko yi pe latori yawa ti won je olurasile ile ise yi yawa lilian bademosi ati oga wa gba ti won ko ile ise na lowo se mo pe enikan eyin o le daye je kodo o le dowo re na to ba sise ise ni yan ma nda se yin lowo na o to ba ti lowo tan wa gbe jo na pelu awon kan ni o nigba ti won da ile ise na sile won wa gba awon eyan sibe won wa fi enikan se eri alakoso ati oga agba ile ise yi en to je oga agba wa loni ohun na ni baba wa na won na ti won ti wo egbe awon baba ayo Emmanuel Ojo kolon kodakun ko ma saba wa pelu gbogbo won en ti o je olowo button mi ni role oni oni sam adelere ti gbogbo yin ti mo yan na ni oni olowo button wa ni role oni ati gbogbo awon somo gbe e ti e ba n gbo mi awon ton je ke lanfani lati ma gbo mi niyan lati ma gbara wa lasiko gege bi se wa eyin na ti mo abala koko lori eto yi oun na ni ayoka lati inu alquran gege ba de se ma nse mo so fun yin pe to gbogbo eyin ti a jo nje aladun eto yi eyin te nje albarke eto yi te nje anfani eto yi anfani wa fun wa koda a ni pe ma pin awon ebun wa bi quran ni itekirun ni jalamia ni abaya ni ijab ni and so on and so forth fun yin amo eto si wa nle bayi oun na ni eri ebun owo fun en to ba ti gba eri ibere kan abi meji ni abala alquran wa loni gege mo isade fun asiwaju ka to lo ni je dogun e ma binu o sapa kan jamo ni jejo oun na ni e ma binu nitori na loni labala alquran wa ta ba ready ti o tun le pe wole ti yo fi eri ebun ti o wa nle ti yo fi se ifaje oun na ni kini eni ma ran wa leti oun na ni sura wulaka gbeyin sura ona la ka gbeyin sura wo ni chapter wo ni ki de ni nbo lo ti so kale then aya melo lo ni ki de ni anfani eri ti o fe wa ko awa muslimi ati gbogbo awe eyan lapapo laarin iseju kan si meji owo yen si wa le 5000 naira ni 0916893 1000 tabare n to le ran wa leti ninu en ti a jo nje anfani eto yi 0916893 1000 0915333 4893 oya tabare ni ti o le pe wole to le ran wa leti sura ti a ka gbe yi ki a to bo sinu sura mi oya anfani ti si sile e le pe wole bayi

se mo ro pe en fokan ba mi lo lori itan yen arakunrin yi oni bi on se fi kini keke to hun ti on se fi kolu oko arakunrin yi ah ayo hun ja ohun o ko abi ko ma sa lo ni amo hun da ro pe je ko ku o pe ko hun ri eni yen ko hun de salaye fun won ko hun de be won lai mo pe ibi ti o gbadọ gba won niyan oni ase arakunrin to ni moto yi o wa ninu masalasi kan ni tosi be to nkirun ni ewo se eyan nkirun ni masalasi o wa jade o wa ri enikan to sesi ba nkan eje ka gba be na o sesi ba nkan eje o de duro pe owo ohun ni kini ti baje oni kilo ohun mari oni bi arakunrin bo se fa imo yo niyan ere lo n pe oni bo se fa imo yo si ohun niyan pe ah lo ba ninu oto wiwo oni gba lo gbe on sinu moto oni gba ta won to de police station lo n to mo ki oga olopa ni ah o ma lagbara o koda awon eyan o ro ejo njo gbende alkiyama o kan je won ni a ni enu o ni soro njo na enu o ni soro al yawman natim afwa'in wa tukallimuna aydin wa tashhadu arjulun bima kanu yaqsibu enu o ni rojo njo na ese apa owo ni yo ma soro emi lo fi se emi lo fi rin lo be emi lo fi gbe on ya wa lenu pe bo ni o se je ah o dijo na yo soju gbogbo wa oni kilo on ri oni gba ta won to de police station lo n to mo pe olopa lokunrin yi the next thing ti o de so ni pe ya lock him up oni bi won se ju ohun si eyin ganta niyan looto ere ni ohun pe oro yi ile ma su lai jeun titititi ile ejo keji na tusu oni yato si bread kan ti won fun awon je laaro mo ma se bere ni ere lohun ma pe oro yi on pe ni owe o ma nla ronu oni lati ojo kan o di ose kan o di osu kan o dodun kan ah lenu pe e gbe e lock him up iru e de ma nsele looto boya okunrin yi wala o alam boyo ti gbagbe ni oni kilu ni nti mata won lopa kan de ba ni a ta lo ni omo kekere ni omo odun metala oni won ti won bere ni ta lo ni omo odun le ni oga lo ni ki awon lock up awon no de pada lo ran oga le ti mo pe omo te ni ki artist eyin ganta lana kile ma je ko fun papa julo awa ta ba wa nipo agbara okunrin ilu agbara njo na lohun o de gbagbe omo na sibe oni kilo won ori koju bi ose me ya osu kan lo na ba ni won ba de won ba ko awon mo se ko awon niyan o di won ko awon lo court from court won ni kan ko awon lo remind lati remind ohun ba ora ohun ba usi lati ba usi ohun ba ro ohun ni east mo se bere si ni gbe ohun kiri gbogbo e won niyan lai che lai ro pari pari re eri tori ijoba asiko arakunrin yi o ni ogba e won lo ma dagba si o dagba si ogba e won yi lati 13 o di 20 o di 30 o di 40 o di 50 subhanallah ngba ti mo ka itan arakunrin yi ekun si ngbon emi na mi mo boyo nse yin na be mo nbo e je ka tun doke lohun.

alhamdulillah rabbil alamin ogbon la fe dasi lori mimbari wa leni o si mi kin so kale siro yi fun wa o okay e je ka se bayi kin ma fa orogun arakunrin yi o ninu ogba ewon yi lohun ma wa lati e je n kiri re ke lo o ba baba re kiri re ke lo iru e kan na ti mo wo lenu jo meta ti won ti n wa omo na ti pe ti pe fun bi 23 years ko na tin wa eleyi na ni itanu awon egbon re lo ti wa di amofin lo wa lo lo si awon gba ewon lo ba lo babu re pade me o ti dagba subhanallah awon kan won yi o ma nsele o gege bi o ba se ma nso pe eri ori yeye ni mogun ta ise lo po o po ninu awon gba ewon wa lo be arakunrin yo ninu gba ewon lo won wa to nfi di omo 100 odun fale ya alhamdulillah ona ma sa so wa nbe inu ogba ewon lo ti lo gbogbo gbe si aye re o ti di omo 100 odun o ni ikan ninu awon governor eri northern state ohun na ni o fe pari odun mejo re lo wa sinu ogba ewon yi nijo kan oju e o ni koda ohun ti di baba baba ni won ma npe ohun o ni bo se taju kan niyan lo ba ri ohun ba ni ah baba ki lo gbe yin debi ki lo ki le se o lo n ba so o ni governor igan bere si ni sunkun ah really o ni bo se kese bo iwadi yi niyan bo se looto ni oni bo se ri niyan n to gbe ohun debi niyan won ba se iwadi won ba lo si ogba olopa won lo se iwadi won ba ni ah oga to ju se won ti retire koda o ti di oba awon lo ba ilu bye bye bye nisin ah ere ni abooto oni governor yi o ba gbe ohun o di afin oba yi n ba won se di afin oba yi oba yi o gboju soke o tun gbe sile pe ah se ko si governor yi ba pe won ba salaye fun ah oloba ranti atekdir oni oba yi ranti pe 60 which is around 57 years back ojo omo kan eh si inu okunkun inu idamu o de gbagbe sibe o de ma saba sele o ma saba sele ba pa julo fun awon oluko mo ni awon fe pon se omo we ni down there o le ti gbagbe sibe boya ru nkan to sele niyan si olopa injo na lohun mo fi ni pe awon ti won wa wa ni agbon be awon no de loran oga leti won no wish to confront oga amo ru oga to je oni bi won se ran oba ile ti won gbe ohun dodo e oni governor yen sunkun oba yi na o kokko gboju sile pe ah se lo to ni abiro ni odun wo ah oba ni agbari gbabo ohun ti mo n to ohun se ko dakun lo dobale o n toro aforiji lo lo n bo so n so gbolohun kan pe laye ohun o le foriji yin o ohun o le foriji yin eri eko ta fe ko nibi kini yi ni pe gbogbo awa ta ba wa nipo agbara gbogbo awa ta ba wa nipo gbogbo awa ta ba wa nipo ase eje a ma si eje ka ma so se e ma je ka se agbara lo e ma je ka se ipo ta ba wa lo ase lo ipo ohun na ni eri akole itan yi arakunrin olopa yi o si ipo to wa o si lo o si agbara re lo o si lo eri àmọ́ ngbà tí a ń gbé sórí òṣùwọ̀n àwọn àfa àní ṣe kádàrà ni ṣó ti wà nínú kádàrà ọkùnrin yìí ni because that 60 ó ní gómìnà yẹn wá ṣe kí ni o ngbà tí ọba yẹn ah gbogbo ohun tó yẹ kóun ti ṣe láyé tí òun ò tíì ṣe ni òun wà ṣe fóun òun fẹ́yàwó fóun òun ò kọ́lé fóun òun ra mọ́tò fóun òun ò dàgbà fóun òun ò dàkókò bàbá ṣáṣọ olóhùn lòun ò fẹ́ gbogbo ẹ̀ ó ní gómìnà yìí ló wá ṣe gbogbo ẹ̀ fóun ó wá ń sọ ìtàn yìí nígbà tó pé ọmọ ẹ̀rí ọdún 78 ló sọ ìtàn yìí ẹ̀rí ìtàn yìí ó dùnyàn a ló so sí wa lẹ́nu ó dẹ̀ buyọ̀ sí bó ti ń dùn mọ́ yàn nínú bẹ́ẹ̀ ló ń bá yàn ní ọkàn jẹ́ ó wá jẹ́ ẹ̀kọ́ fún gbogbo àwọn tábà wà nípò agbára ẹ jẹ́ kí a máa ṣe dẹ́ẹ́dẹ́ẹ́ ẹjẹ́ a máa ṣe pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ ní gbogbo ìgbà tí a bá fẹ́ lo ipò àbí agbára wa òun ló máa ń fà tí wọ́n ní ẹ̀rí ọlọ́pàá kan ó ṣèṣì ta ìbọn gbogbo àwọn ọlọ́pàá wa gbogbo ẹ̀yìn agbófinró wa ẹ̀jẹ̀ kí a máa ṣọ̀ṣe ẹ̀jẹ̀ ká máa ṣe sùúrù ẹ̀jẹ̀ ká máa na sùúrù kí lárákùnrin yìí ṣe tí ò tó foríjì ó ba
ina moto re je ko si salo ko salo o wa duro lati be lo gba to gbe won to fi pe omo ogoto odun e wo se tori na atoro aforiji ni aye fun enikokan ati awon ti won wa ninu itan yi ki olorun ki se amojukuro fun enikokan wa eko ta wa fe konbe o na ni ati so funra wa yi bi pe e ma je ki a ma sepo tabi agbara ta ba ni e ma je ka ma silo anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ni alagbara o n ko le ni ti o wa nipo to wa lo agbara re bi ki se eni to wa npo eri to ye ko lo aida re ti o lo o la lagbara niyan eni to mu dada ni to ye ko fi beyan ti o fi beyan o niyan lagbara niyan eni to mu egba dani to ye ko fi na omo to fe bawi ti o fi na anabi ni alagbara niyan atekbiru ewu anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam nitori na mo fi ni pe nta mu wa fun wa ni abara abala minbar wa loni ohun na ni eleyi ki olohun ko dakun ko je ko se eni kokan wa ni anfani o muro pe ya ti ri e kokan abi meji kon be e je ka tun doke lohun ki ya to bo si abala adura wa toni

alhamdulillah rabbil alamin ta ba ni ki a wo ori ki olohun tori ki se ri ori yan ki se pe orin ni o n ki olohun ni ori ki olohun ara awon ori ki olohun nigba ta wa na ni oruko tan ta tun wa ni adigun alabi akagbe ajagbe be ni awon ori ki yan se wa fun olohun latara awon ise ti olohun ba to ma nse a npe asmaula al usna ona ni iya wa yi ohun lo n ka lo yen ta ba wo eri awon ori ki yan ni tin lo yen ni se kan mi mo amo eri asoko ko ba wa se already be yen bi o tin lo die die yen be na ni asoko ti a ko lori eto be na ni o n kan lekun tori na bi ti ade bayi ohun na ni al mujiza wal karama seri mujiza wa karama won aloni ohun na ni oro ijab eleyi to n lo lowo adupe ni odo Olorun ni lara awon oroyin to ye ka fun wa lose to koja ohun na leleyi ki gbogbo wa ka lo mo eri pe Olorun o gbe ogo fun ole awa musulumi tori po leni wa amo Olorun gbe ogo fun wa ni ose to koja ohun na ni eri ile ejo giga to wa ni ilu Ibadan ohun na ni won da ejo kan ti o ti yin se fanfa to ti won le lati bi eri enu gba odun kan sigba ta wa yi na ni won ti dere pe se awon omo ilewe eri ni Oyo state eri pe awon kan lanfani boya bi awon community schools awon awon islamic schools oriental schools bi Anzarudin awon yen won ma nlo hijab awon ama won school kan wa ti won kin gba awon omo laye lati lo hijab e si ri pe oro hijab ya ati e mo to ro mo papa amo to ro mo hijab o si wa nle ni ISI yen ni University of Ibadan eri secondary schools ti won si se fanfa lowo yen na wa ni ejo amo won ti da ejo ti Oyo state bayi pe ko si ilewe na gbogbo Oyo state iba je ti awon elesin kristeni ni o ti won gbodo da omo lowo ko lokun ba to ba ti je ilewe ijoba ni lati ma lo hijab won eri kini hijab yi ni ose to koja lohun on la ka fun wa iya wa ti won je eri olumojuto eto wo ni ogba University of Ibadan ti won sese yan sipo bayi eri ijaba sister ni won ijaba sisters ni won bakan na eri ohun na la mu ti arabirin kan wa ni United States of America ma ti Islam sese spread ni gbogbo awon ilu yi ti won tewo gba eri yawa hadida eri ohun won sese yan gege bi eri the director general eri director general medical directors of children hospital in United States of America as an ijaba sister too so ni gbogbo bi ti awon mo ba ti wa lati ma begidina ati bi lati ma kodi won lati lo ibori Islam yi o jeun ti eri akoroju si so ko si nkan kan ti ma se ju pe I ma fun omo lanfani lati tesu waju ninu eko won gbogbo awon ti won ti se orire ohun na ni amuwa fun wa yi tori na ki Olorun ko dakun ko ma sa tun bo se alekun agboye eto na fun eni kokan wa bayi gege bi se wa abala adua ohun na ni a fi ma n pari ohun na ni a si bo si bo la fi ma n bere adua wa ohun na ni lori iya wa Lilian Bademosi ti won je oludasile ile ise wa awon oga wa ati gbogbo awon ti won di ile ise yi mu fukari gbogbo awon ta n se to nbi ateyin ta jo n gbo ile ise wa boya eto ti World of Islam yi ni atawon eto mi ta gbe kale mo ma n bo fun yin pe e ma gbe kuro nbe bi awa ti n fe kuro ni ori agabai bee lawon ti won fe se ti sport na awon na ti tun redi gbogbo e ohun na ni ati ko kale fun yin ni Wells Radio tori na adura wa ti a ma n se ohun na ni pe gbogbo bi ti anu Olorun to ba wa kolon ko ma sa fi wa eni kokan wa ri oba to ti fi wa iya wa ri atawon oga wa nile ise yi kolon ma je ki anu Olorun ko dagbere ninu aye eni kokan wa ki a to fi utuba si nipari ma so fun wa pe eto yi eto awa musulumi ni o eto eyin musulumi ni tori na gbogbo eyin dini dini gbogbo eyin baba dini gbogbo eyin nijo nijo ninu Islam e wa kun wa lowo lori eto yi
e ma je ka gara o da wa e ma je awa da ito yi alquran islam gbogbo e ohun na ni ti a ngbe se an ka hadith lati fi ko awon eyan leko gbogbo awon kan to ye ka fi wo wa ka fi gbe laruge lele a so pe gbogbo en te ba ni ile ise kereje kereje na

Never adore only 1,000 jejo. Ebe, ni la ti boso ri a, won to ti je gomina, gomina ri. Enyi o, ni le fo pa ma pa po ile de CBN. E wa ri lale yi. Logo Olorun a dodo. Adisa kin loye. Tala disa kin loye. Augustus Meredith Adisa kin loye loye ni. A dodo re lale oni. Se ri ninu ta tu mu wa lale yi. Ibi kan be. Ile Yoruba. Eyin omo karo yi re mo gbo mi daja lale yi o. Eri ibi kan be nile Yoruba nile karo ji bi karo ji re. Ibo nbe wa. Se ri ta ba soro wi pe. Ibi to je pe awon eyan lo ko. Ibi ta awon eyan ko to tobi julo e gbogbo ile adulawo. O wa lori le de Nigeria. Ibe nile Yoruba. Se ri ibi ti mo so yi ko jina rara. Kini ohun gan ibi ti mo so yi o ti le ni bi odun egberun odun o tun le ni gba. Iyin 1200 years. Ogiri bi odi ina mo. Kilometer re o to 160. O to 160 iyan ni kilometer re. Iyin o 100 kilometer. Won wa fi odi yi won fi sori bilikisu sugbo. Bilikisu sugbo ta ni bilikisu sugbo a so tan odi iyan odi tan mo a so tan re a o a so tan bilikisu sugbo. Bilikisu sugbo yi itan re o lo sinu bibeli. E mo pe le karo jire karo jibi ini bilikisi sugbo in lo sun si in lo ku si ina si oku re si igbagbo awon eyan ni pe bilikisi sugbo yi ini kunseba ninu bibeli. E ranti kunseba te ba ranti solomonu e ranti kunseba a so tan dada lale oni.

eku wa nke bi eku eye be ni nke bi eye o me yo fon bi o me ni ya taiwo olufun ke baba tunde mo rowo re o seun o won jesu mo gbo mi dada lale ye yo yo ko ni ye le ba nki omo kendi dada o acheun ni bola ti nbo bola nlo e ma di awon irin ajo baba yi mu ko je pe o fi di ekan gbungbu oloselu e ma ba mi bo die die lale yi eni ba balon lo ba ku a ni ba ku lase olohun e ti ri ko to di mu minister fun ni iwo oorun orile ede Nigeria oloya di sa kilo yi tute waju o gbe awon igbese adari ti o fe le ziru re ri to je pe o fe le dabi pe a ti rele to farape oloya di sa kilo yi o je ege bi alaga

Ani, wajaga ya laga. Fon, Ibadan City Council nigba na. Awon ikopa le ti o loya de sa kilo ye de ko. O wa lara awon eleyi to je ki awon kan idagba soke ikan imaye derun o tun lanfani ati wole Ibadan nigba na lasiko awon lasigbo leyi to kolu apa iwo orun orile de Nigeria nigba na yen ta ba wo be awon odun 1960 oloye adisa akinloye o wa ko ninu egbe oselu action group o wa darapo mo egbe oselu National Democratic Party NNDP Enyo lo fi wa ni ibasepo to demoran pelu ise ijoba apapo labe Abubakar Tafawa Balewa nigba won wa da ise ijoba won ara wa pada lodun 1979 ini oloye adisa akinloye wa di alaga fun National Party of Nigeria NPN to je pe egbe ohun lo dabi APC lasiko yi egbe osilu ta le so pe o tobi ju ni gbogbo ile adulawo nigba na iyan National Party of Nigeria labe idari oloye adisa akinloye oloye adisa akinloye nlalaga apapo fẹgbẹ oṣilu to je pe o tobi ju nile adulawo ngba na labe ijọba re gẹgẹ bi alaga ohun ẹgbẹ oṣilu ohun ati idari baba yi won wa ojutu si awon adojuko to je pe o n doju o n koju ijọba lasiko are se usagari o wa ojutu si owon ona bayo o je pe awon lana ati awon eto oselu o je pe leyin oreyin o pada wa fabole to je pe o te waju tititi o fi wa pada di republic keji o wo republic keji ko to wa pada di

0: gbohun ara wa fun ti asale yi
1: to ba je Niger ni
0: Olorun o se mo dupe o
1: la corona virus
0: o mama lore gidi gan ma ni
1: sele se po
0: lati jejo ta ti dagbere lori eto ta lawa la nlo anbo I mo yo jo lo mo ti ro ti le mo ti fa mu
1: everybody wa wa stand up yo mi adagun lo bi je pe o
0: ama so so pa wa laye a wa laye a si tun wa laye to wu wa iyen gan to ka mo dupe fo Olorun oba olowo ori wa o Olorun mo dupe lowo re o yo ti e so dotun pelu ogo lodumare na ni ani lenu gba ti le ti mo laaro yi lala mo ti lu lawon ago le kan o da kutupa gan ti wu asozo pe ko ti e dodo temi ati wo o kan wa ko si kenta to sunmo wa bi o ja mo pe mewa nsele nduniyan Olorun mo dupe o do je won ti tori mi so ta buru yo ti jende ni abo mole bayi yo ti jende ni edide seju kan fun emi se ndupe lori eto yi eyin te ngbo wa na eyin e ma dupe lodo ti emi asaba ma so lori eto ma ni ti o ti to nbo wa to ti o to seku bo se je nanu
1: corona wa ba wa o ka wa se a ke ba je po to ma fe sin ore
0: eyin igba ti mo ti dupe fo lodumare ti mo de ti fi iba fo lodumare tan eje nki awon oga wa nile ise wa na ni ayin ibadan ni mi ni ayin
1: abeko
0: e ibadan won ni badan mesi ogbo ni bi o le gbe njare olo o si agbe be o
1: tisu
0: eyan
1: mi o le ju tisu mo si le bo le
0: bere latori oludasile ile ise wa ni ayin iyan mama wa ninu oluwa mama wa li ni abade mo si adua kan le mi mo se fun ya n gbogbo ojo aye ti n ba ti ji ma ni agara e don si Olorun agara o ni da ya yi toro n si Olorun na ni ya yi awon tan gbe si Olorun da ni ni o ki oga ti anikan ni to je pe awon na di kan ni mu iyan oga wa ayo Emmanuel ojo niyan oga ti wa to nse be to nse daada fun alapa bi oni baje fun yin lagbaro lodumare se kare oga wa to moju to gbogbo eto to njade nile ise wa nbi se kare gbogbo awon oga loga fun wa nile ise wa nbi aburu o kere o tobi ko ni kan ko wa wa o ki amoju ero mi fun ti sata wa yi samu omo adelere o nlo wa lapa abe o fun ta sale yi o nla joda na mari si opolo fun ta sale yi e ba gbo to ba nja lala lodo ti o ba ndun o gbo leti todo ti nbe o samu omo adelere o nlo wa lapa abe oni baje fun olagbaro olodumare o o ki awon security wa lo je pe awon ni won di enu gate nbe mu fun aburo ni kan yin ko ni kan wa te nso na oro ti jade ase ti ra mu
1: o so de record si pati aso si loju
0: oro ala loruko gbogbo awon eyan patapata lemi omo yin aburo yin ololufe yin te ma ngbadu daada Ambassador Olatubo Sumuyidin Adisa Yire awon to mo mi daada ninu aye awon to mo mi ninu street awon to mo mi ninu gboro aye gangan asaba ma pe mi ni Mr. Omar to nse be to nse normal ninu gboro aye

0: alowa weekend la wa bayi gbogbo awon ko wa wa ta tin sise bo la dojo Monday gbogbo nta ko sokan o fe fun ya lagbaja lowo o je ta maduna lowo o lagbe kele kan bi kan ibi ma so npo lohun lo le se gbogbo e wa bi yan ninu ile olowo yin o mo ni olowo laye won si bi yan ninu agbole atosi oni ke yan dagba ko tosi boro olohun se je niyan ai mo yo lo ai mo yo mo olowo lo je pe ati je ati mo won gan nera ai mo ye talika to je pe ibi kasa je kasa mu na lo ti dide taro ba tosan tosan no si batale te to lo be je mi o gba bayi o
1: emi e siyawo ba mu gba ba mawo ba mu fila
2: ti ba laya ti oso yaya ko le ba mi gbele ti ba laya ti oso yaya ko le ba mi gbele
0: Olorun oba na loba to le se gbogbo en rorun opo awon elomiin bayi awon o wa laaye to je pa awon ti n se faaji lowo bayi awon aye to da ni to n ka ni lo fe oku ni para re eni eleni omo ele omo olomo yo wa bi kan to se daada era ko e fun mi ni jije fun mi ni mumu atagun alaafia yo si to ma fe si lopolo se ma pe gbogbo teyan ko sokan yen igba teyan wa laye na ni o san gbese o
2: ati wi pe isowo mura
0: ti nkan ba se alaafia elomi
2: isowo mura won
0: gbogbo ko n ta ba ri ta ma ko sokan yo da lagbara olohun
2: isowo mura won
0: e je aparo dun ti e tun je agbera wa debe fun ta sale yi reliable en gbo yi oju keji ni king doctor side osupa akorede mandator awon na ko ati wa lori abala akoko gangan lori abala ti a pe ni abala faaji la wa

Baba yi fi wa tutu royin ara re ti pe orin ti pe o gan tutu wa sora won ni baba jeje nisin won tin fi wa tutu won ti fi royin ara won Olorun ko saanu temi na ko de gbianju temi na lade o ma je nse lasan ibi o ba fe wu baba yi ni baba yi le lo won wa nirin ajo nisin yo ti le bi ose meji abi bi ose meta ko la nlo lo yi ni baba yi sa ti nto lati bi kan bobi kan eh owo fana kan to je pa mo won lo pade won bi kan lara awon omo won to wa nlu oba ni o di mo baba re gbagi Olorun je njoko kojo ko je njoko kojo ma temi na o tu jogo baba yi ton lo aye kan won lo bi inawo kan na ni won wa pe DJ ni lu oba tan wa na ni omo bibi inu Alhaji Wasi Alabi Pasuma iyan Jibola Junior ohun lo nse DJ ohun lo n disk ni bi party ti baba re wa ede de DJ gba korun won DJ to ti lo ko daada ni ilu to wa ni Olorun semi na lo go gbogbo awon omo to tara temi na jade kan jogo eyin oraye sami lodo ti nbe hun e ma sami e da to ami mi ninu ojo tan ma ladua ngba na la wai won ni gbogbo ojo jima won ladua ngba nbe won to wa ni gbigba adua won lo tun ti ma nbere lati oru e ma pa ti sun oru lo bayi ati e ti wa

Ibadan le ti e wa le pe mi. O da bi egan ti gbele ikoja. Ivory Coast, o da bi egan ti gba koja ati South Africa. 310 ko na na won ni. E ma pe bolu obirin ko jo tawon okunrin. Tawon okunrin o ti wa lori gbogbo wa. Bi ki league sese bi ko tete bere ni. Gbogbo awon Samu Adelere yi. Igba na lo ti o wa bere nsi.

0: Femi gangan in back of here start lati badan bi
1: ise to ba ti pa ku lo lo jeri
0: o ti ni ba to emi no mo mo san o fa mo bounce boys emi no bounce boys emi no mo gbowo manager no gbowo ta ba tun ko ni to ta ba nlo awon mo gboro na tun ah.

Baba lati ka wa Ajalo lero Ije yo yo Awon baba e ti korin te ba de to ngborin ti won na laye sin yo de to ma bagba mu na ni Asasa ti wa ti pe eh baba lawon omo ase awon bolo Asawon asa ti wa ti pe iru awon baba e bi n daru awon asa

0: ma wo bi bi se nge obin egbe re male ododo wo le ri baba be ro lomoge to wu yin ododo bo awon baba won mo bi to si dada ngba na won a wa fo obin won a fi wo ododo ododo kan leyin kule yin mo fe wa ja ele ro mo ele to fine to se dada
1: ijoyoyo
0: ijoyoyo bi em pada boro lo na ni ko wa jijoyoyo na

ani mo fe fi oro kan mo fe fi si wa leti gege ba se ma mu wa lori eto na ni gogo awa ta je sise sise olohun ko de igiyanju wa lade ni gogo awa ta le joko nle to je pa n wa ti ja ti mu kaaka kiri gogo awa to je pe a n gbiyanju ko ri okele wa sa le pon daada Olorun ko ku je ki gbiyanju wa ko je ko yo lori omo araye te ri elenu mefa ni won koda enu won ju mefa lo le ma pe eyan ti o ba lowo en ti o ba lowo laye yi ti o ba ti ni owo laye yi to ba sun omo araye ngba tan ba ri ngba to ba sun won ni ole ni Then ti o ti lowo lowo ba sun omo araye won lo le ni o si ti gbiyanju lo lataaro asosan ko re ko na le simi ni ama omo araye won ni foju be wo won lo le ni ama ti olowo ba sun eh ti olowo ba sun awon omo araye won ni umreju ni won lo nreju won lo nsimi ni O si eni ti o ti ni, o si enti eni ti o ti ni nkan lowo to le se. To ma ara yo wo be. Olorun oba ko se gbogbo wa le enti oni ninu aye. O ma ja taraka ka to jeun. O ma ja gbegba bara dele ota wa, ka ti e mo gbegba bara rarara. Ebi pa dele ota wa gan. Ijo yo yo ejo ta lo mo ba se njorin eh won mu owo yen bayi mejeji ba won ma fi sotu fi sosi ijo yo yo ijo yo yo esa awon generation ru awa ile ojojo yo yo awon generation tan jorin awon mo ra won o ta lo ti e le so odun to ni jade fun mi tin ba re n to le pe mi pelu ijo yoyo yi o fe mo yo odun to jade le n to mo ni o ti o ni ti o to mo yo odun to jade ijo yoyo olorun ko de gbiyanju wa lade ara gbiyanju kan na ni lada arun moju yi ijo yo yo ta le ma danu awon ololufe wa dun olorun ko saanu mewa nsele ni duniya mewa lo nsele ninu aye iyabode tan lo njo yi lo mu mi ran ti gbogbo ti nlo lori ero aye dara pelu baba wa K1 the ultimate pe loro tan kan so ni o mo gba bo di re ta dan re ko ja awon eyan de ro boro yen won ro boro asoja boro lasan ni oro yen be mi se gbo aye si oro moran ni o opolopo elomi ni nwe n to ti lo ko ninu aye yi mo gba bo di re ta dan re ko ja yala boya won ti e mara won ri la koko gba kan lo je pe nkan o da won papo ri o won kan le mara won ri ngba kan lawon akoko kan boya ngba teni o ti je nkan abi ngba to de ti je nkan gan olorun kan je o se saba bi eni e kan kan jo mara laarin igba ti o pe elomi ero boya mo to nba bi lo n fi le yora ohun ko ninu osi dadi ma so n ka disa mo loyun fun tan si mo pe adisa loko gba ti n ba pariwo ta ni isin pe lagbaje bayi mo loyun fun a ma n to pamo oju olorun to a ma n to saba ma n sele laarin awo eyan dudu ni iye se eyan dudu gan ni
elomi o ro boya to nba so npo nloyun fun lagbaja kan ohun o ku ninu o si abon le fi omo bibi ohun le fi escape property ye pe yan fa koko ara re sofo ni baba e pariwo baba e korin baba e na de soro oni to ba lo loyun koyun oni sara ni.

Oro gidi deni baba yen so. Oro gidi deni. Won ni to ba lo loyun koyun sara ni. Opolopo awon odo ni odi e fe gangan se lagogo ta wa yi. Tin ba ti loyun ti mo si bi ma insi ni lagbaja loni. O fe foyun escape us. O fe foyun, o fe fomo, o fe bi. Lo sa do wa sa. Baba ki gbogbo awa ta gborin yen won la won ki wa tan emi o si lapa bi te da ko yen emi o ti e se bi yin se bi mo se nse eyin agba na le ni ja ni ndale bi mo se nse lo mo se fe je ko mo se adisa jo po o ilode so gbagol

Baba yi won wura won kan to so ra won lo ko ni. Won la won ni kebe n kuara. E ba de ri won. Kebe kebe bayi na ni won ba se n dagba na na ndi kebe. Won wa le Ibadan. Inu odun yi na ni ti mo lo dari eto laye kan. Oga wa kan ololufe mi kan. Ti mo saba ma n daruko won lori eto mi. Awon na sojo bi lojo yen. Won si wa lara awon ti won ran so fun baba wa General Koni ti Ayinla. Ni baba na ba ni ka won wa yete lo awon si lati Eko won wa Ibadan. Inu gbagan la kan ni Ibadan. Ami mi mo dari eto me njo na. Mo pe baba bi kan wa sori stage. Ama baba ni stage omo awon ni. Won ni sa ma wa won lokan. Baba e de si daada won fi nkan ranse si mi lori stage. Alaji Suli Alawo Malaika lo korin lojo yen. Kibla Fuji Imeku Alaji. De ba ri baba ikebe kebe na si ni won. Tori mo lore ofe ati bole mo lo ki won. Won se sadua fun mi.

0: Awan baba nso nigba yen. Oni kankan lo ni awon agba tan fi lo won. O si lawon to ba orin yen na lo gba. Awon ti won ba orin yin lo gba. Won le ko orin yin latoke de sale. Ti o ba je eti lorin. Bo en to da mi loju ni pe ko le je 90. Iya bo de lojo yi o. E je ma fi achievement ki ma lo lati ma dagbere lori eto die die die o. Alaji Taya Kande Adebisi Koresi ni. Olorun ma gba karama mi. Baba e o da be gan ti dari lati Canada.
1: Mama gba aka mo mi Olorun.
0: Eyan do nle se wa ko kan narun sale die.
1: Mama gba aka mo mi Olorun.
0: Yo ma wole baba yi lo kan ni.
1: Ko sale ku anu e lori mi Olorun.
0: Yo se ibi le mi o ti ma dagbere fun tose lori eto ti a pe ni eto asunara yo bi dose ti nbo ta to fi ma pade ara wa laago kan na bakan na ni ba se ma mura wa nudun ni inu ko wa wo si ni baje orun ayo lasun lagbara olodumare. Ah, nera sure pe aburu. Oko kan bayi laji o.
1: Mama gba o.
0: Mama gba. Ile na le ma gbadun ta wo fi ma palekun tesan wade.
1: Mama gba ka mo mi Olorun.
0: Oruko mi o yi pada. Ambassador Latubosun Muhyiddin Adisa Ayere. Mr. OMA e ti e wa fe pe wa ya le fe gbe ko lowo oja fun wa lori eto yi abe ti e fe so nkan kan fun wa abe ni se kan te fe gbe fun wa
1: dare ma se
0: ri ka wa dari eto ni o ero bani soro te le pe mi sire 08075207464. Ame ma pade ibi lojo aje lojo Monday lata ago merin sa ago marun ni lori eto ta pe ni eto akagbadun pelu ogo Olodumare e ni gboku si mi no si ni ranse ofose ni kokan yin iri atayo la fi ma pade ngba ti o ba fi dijo mejo ire o.